25 minutes le te ne ia le tu la se football le lua na fa fonga ta to wan to no o ile to fa sala wino ta tu tala ia ile ne ia uli ile to chupa la ngale fonga ngan man manda chip au tanga vai pe ne ta tu tala mi samoa tale tu le fitu le fa fina nei la fa to molia tu lo mo to lo lao a to lo fa fenga wenga le toy au na mayo tatu tala email to be tono le tatu wa tu no ya na toy mole le sifa boponga le sa tatu tali tu lai valu dungal tatu tu ale proclame ale sunga le ya toy mini male tatu tu ale radio samoa ya mana tu da wanga ya tu tatu i malo longa tam of tanga vai ai ngale nei fo ya sunga fua fa malo tu ya tu tu or fa malo e se le sa ole ka malo ru ru bo ye tatu e mata ti ale tau malo ya you lie au kuso wa mata fun fai fai fo atule malu lu lan tu ne tu ya al fa malu a ya tu to ya mata to uma ki fa malu a o ya oi ale ya si fa malu tu wa ka nga o e fa malu ya wa we fa malu a o ya oi ya al fa malu lu tele lan ta po kalme ne ta ya o mre ne yo fa malu tu lo lo ta tu wa tu fa malu tu ta po inga ne ta tu ta ma matina ma tu mota malawa fa malo atu tapo inga la finga luenga le tua I tono to vines ese fa malo atu ya o no su le taiao le tari tu lai tasi le tari tu lai lua le tolo le fa o la tu la fo no su atu nei le iva a ya fa malo le na fa malo atu fo I fa malo atu fo tatu po kala me ina ya tatu ma tu e no no fo le fale e va ina ta mai ti o malo lo a onga yo fa malo tatu po kala me ya ma fa malo atu lo nei fa na wa onga talo fai ya nga avenga kamiki fa kafor nga va yasu ha nga avenga kamiki ya okay luona ma fa tere si piso tatu ma tu ni va temi ya ma oni fe tau fo ma tau fa si malulu fa si malulu o tau ai va va ai tatu ma tu va va ai po le atonu le meto na fai ina ia mo se avenu avenga temi te fa ta fa am ia tatu te mai ti ni va temi o tatu o mai nei na tu o le onga mai tv nga kamiki fi ah wa fi so swangir ko inga malu matua Yef so swangi le vecchio mure fali io ier kama gi ori sia kama gi e fi u fa ya ora u ora un fi u fa ya ku sko imasi lo makua o ye le ka kai min oi a ngad ngo fo ngo fo ye fa malo tu ile ya ti to ma tu io un sai fo a e se fa malo ora fa malo fa malo tu na tamiti ya onga la o tu ora onga so sa ni tamamo ti na ile fali e ta pena le fali fu fu lu le ipu fa li puti al tamamo ti na e se ko le vai a fa pena e wa tu ora al fa li puti al to ina malum tua al fa li puti al tamamo ti na ile

Amalutina, ya ya ma ya kau koma ifu ngivu. Oni siara ma ya kiri kivi, ame siara ko ngaskonti, auskonti dai kivu iri leva tu ate fitu tau sanga kau yong kau sanga. Oh kau kangi kami kau falung kaka ya. Ya ai, oh asola. Nau ngatu pulanga le ya tiro fa ima ngau ngatu pulanga tato matu tu. Ya elengi me fape, ah elengi me fape. Ya kau kilo kilo la iye. Tatu tilo tilo iai, e tu uale a onga, kusangare ku uale a onga, popoloa. Uale a onga, la ule maa e kangui au kafarifali. E tu uale a onga, ia ua sasale vau. E ku uale a onga, maumanga, melele maumanga. Ua vaili me kua iha onga kamiki asola. E ku uale a lue sale popo. E ku uale a lue kaure koko. E ku uale a lue melele pukalo, male pukamu, male pufai. E ku uale a lue la umai ia... E la umare maa maa fu ile ka hui au kwa farefale. E ku ua li sasare vao le ase singa. Ai mai se la me yo ase singa a aia nu ufu I. Oka. Ya wai wai ngare kuwa ma ia aku ua lea onga se afanga unga mai lewa ai. O mai ua ila unumai desa soa maa lari ua lea lia mai e ka unka ngui. E o le hasu le ase singa. Wai wai me kuwa ya onga kamai. Ya o le wai hasu le akuwa onga mai desa afanga ue oe. Sari mali popo. Mali mali popo ma mai e. E wa kere me fai ia ae o mai o e fa apuku le popo. Ia aia ngamu. E aia ngamu la long yuma kai le popo la kou. Ia ngale koe aia le aonga ea e ngungu wa le aia ma se sere nge mua mre popo. Ale sa ua ia mankua la ma kou la mai sa va. E la umai la ma kou popo isa lo longa. Oka. Ta ke oso akula ikonga le pasi makua amangu popo uma. Ae kau fa leo, ae kau leo fila ia me oso I pasese. Mamang kuwa lo kumu kokong. E kumu lo kuwa lekeni. Ia la u kokong. Ia e omai faa kasi ale pas. Se makanga popo ikong ale pas. Ia ili o langa ngola. Ia mu yo oku. Ale mu mai. Ia ame ngai kami ki faa kafa. Ma kuwa di si o langa fao. Ba nupi ama si o langa fao. Ngar kafao alfa pukung ale popo. Ia fai ngalu wengwa. O mukuka fe ula le afu. O langa tautua. O langa tautua sai ya e fa malo atu nivei temi atu tau matua ya aso foi la alo lua fe mekara lo makua eha e kengo fale o nga ansau kiru o moluka mai e kope ia le lua popo mawa I mafau fau ngoi ya sola o mei o maluka mai o e kope ia ia fingo le popo le e fso suang ia nga kango fale karu e fso suang lo kama e fingo le popo ala nivei temi wa una ia tamitire a onga wa tu le ya kama kiri a onga ia le ya wa onga au asola o ide ai ar fia onga ma ia ile fia onga sa ru kala ma banga ia ngofo ngofo ila lo kamu ngofo ngofo ila lesi ai lesi ai popo ia ngal uma ia ia sa ule fale kai mingi sole pare ko I lo ai ka kwa ma kia ngosa ia wa sui fole life la ko wa is angi vai kai mi lo su tasi minuto challenge la sima lua se va diso dadu fa fie fianga Ole olanga tautua. Olanga I mumanta le hafi. Ole olanga I le fai ngofi. Ae nganga I le alwa le aonga wa fai mboi loe fa kaude le afu yelko ngua le alwa le aonga. Ae. Kusa e umba e kule le afi afi ya. Ya kaude le alungu. Le afi ya kaude le ma iya. Wa kaufunga ma iya lua kari ya ma I kongal kolisi. Pa ba ni mawa lunga kolisi ya kongal ngua. Nganga I le aonga e kofu fari fa kaude le. Nganga I le aonga e kofu le waluma. Kolisi mawalunga nga. Ea o ai lau tautala. Ea o ai au mefai. Ia ma ea lalanga le fala lalanga li. Ma ea lue mua umaka ma ea le sasa le maumanga le feifea wa o ngalue nga kaulea e fai. Moa le bao le aonga. Le olanga tautua. Patala batu seo siati mesebe. Oh, yau. Alo baki asan nga le lopo fi oka ai.

0: Tala, emel ko ba ngayon mo po?
1: Oy, ileo mahal po ba nga?
0: Oy, lehay alas yung ako ba nga ba na siyong kulay emel mo ngayon?
1: Ileo lo, mukwa, lehay!

Te Māori, ea le whuina laki e tuwai matatu o lena maua I se aso e te mano lo le reia I le fale ea ma ma futa fwoi ma nai alo ma whana o le tuua e le tuuanga o a onga o le kuanta lona lua ae le ila alo sifam talanga e moli le fama alo ma le fama tai le talinga ia te tia pere e le tau maafutanga mai le tau na le ila se I ulime fwoi steme le maantu leo tatu maafutai Living for Ivang on our Wally, the Porcalamula, Wally before more say of Lia, a link to life found a swift for 11 to 4, but just a male of young Yali and Tobo Savemal Porcalamin now, and I gave for favor, say of Yelling to lie on no ill of Yafiana. Nay, my lord and I will my lord fail a favor, be a little for the two of Tanto Failo, Yalo Sulumaila, and Living on our Wally. My wife, what you seen a math and a fun night, I've been for Tanto Tanga Mare. Ya avantu ai fa fo mesio palan ke ke ba wa fiu ke vanu le po ah ya mesi ka ka ko I mau ka nga alunga e fa fi le sui tanga alunga o alunga ele ele ma Singapore por causa nga ya pe se longa ke fa longa ku fo I lele wa makuale ma finga e alunga ya fima ave fa la lanta tu alunga ma ave anta tu tanga alunga tata Yoi, o lou soi fua mano loina, o loo yow lava au. Yoi, e leva pe alu wantu fua lesi, alu wantu fai atu ya. Yoi, shale, te wakaunga ka, ele e ole pehanga ya, oi fai. A va pe wa, ke fufu kai kai ya, pe a o va kumarema singa o nga e o ka nga alu nga nga. Ya, misi la toi nga la lea, toi nga la tonu wa lea. E au nga e fai e lau ta nga mea ma avi fafu I tau tau wa. Yoi. E umai fo le asolerei, au te fai atu o le makuā mā ngai, awa ua whaama mā ailo maonta, whaama mā ailo lawa, ele ngata I tutonu, ia au whafoane fo, vele vele ange aisi ngā vāo, ia makalakala ngoa kua I haula au, ia e, ia wa e niso tanto, ele fia karangoa ke le fo I mende I utanganta, e ke fia fia ke aru karakala ngoa I haula au, vele vele haula au, ma e wha soa I, I mea ngai mama whailo ma fau fau. Ia, e wha pe nā la vale rei o lang. I hili teimi te whitala noa I tangat. I vore ki mi ki whi alo I wha whungai karakara ngoa leo o ia o ia. E le reina. E le ie se se e koe kali me ia oi. E karangoa ku ia ula au. Ia na pauhana mele te wha ia po ola. Ia po ola ua maururu ngāku leo la vau ia ula au. Ia, le lek. Fa malo antu ma fa talo fa antu le ringaing o la woli a wona pa ia le tua ia sa la ngwina la upu fol fola e le fa un ole vengaso ia jalo si o nei mo le malo si wa fo ia le fa we know two time a favor e pe on a dofia ia malo le talo malo fo ia le taiwa ta banga ma sen ia tan tu wala leo ma futo mai level ta o uli e fiafi o le po Tamama tinama tuo ama yo lua ama yo ya ama yo top ma we must still sing all the ya woli yo all me ya ya all the tong manulu ya or kambo supu yo ya or kamalanga e me taulia all the makwa kele ayo fuara o ayo fuara ya or kama voile lo kamako ka pisi ku kama ya wak boy marka loki pakeka ya masina maukeni sol ia ua umarala ua ova I le masina ua makuā se laupasasa ia le manaia o lausupu ave iai ma le fiu ave iai masiga masima masiga pepa oh, iai ia afaapela ai ke maua lakamafuile leo oxtail okaoka e le magai ia ale o le gaonmaumea o le pork bones pona aivi foi ie Yo e kolu ao fava ya so sak. E umange e kekele ya kuponga I vinga ilo nga I mea anga sena e pipi. O le tofola. E makuwa maka ukiya na. Ea e le nga taile da. O le amalisi mea. Kele lupo wa eko ekofon meka or kapu vai. E lupe mba wan chopito nu na meo tapu vai pua. Kamala nga ai makuwa malipel sakanga. Iyo, nga pawa siyo nga ponga. Ka ilo fo ilia wa nga mo meo I violi. Ilo mo le meo na ponga ai. Ai, se siyo kan kong e ifale kongwa ni mea nga arsua kapu vai. Iyo, e fa yasi kele o ponga ai vinga yei koko. Ina ni te wa nao nao te liya. Ya, ea fa ina tuwa ilo. Ya, lele, le malo siyo lono. Olo fi tain tunga wa ya nga alwega tute mafaiva.
awale tausia ino tanto wainga ya talo sio nasa mawa leva no fo ye tafu fawai ya madai fana wili fai ngolo vya so na simi vya tunai toi fo yi la ya ili me ma sani ule usu ule tai au auli ya fiafi po le povo ya ema ngava mailishia so a venga tante lil zai lingau nei meo tupeso ya aile vapeo si mafuang po ilele le kakap le ole mafuang atatangu na la ina wa tato woma ya ina ina ina tunu mangue vapeo ila kap ke peseng ya isa mo ele peseng kas ya le fanda hawe wa mai o chok wa mai le chok wanga o le ase ai o le vanya so mo mua ya wa mamana te pena tonu lo potu wanta alau le na pisina ila lo lo moenga ala sa wa ye tu lunga fa alom fa malama ya e le pipi i mai ngi ponga le velevi ya ya ke mi le yangi o lo wa ku foi lele a sa lu salu mai la lo ponga le velele a ponga le velevi va ia ku fa malama o parpana solo lo fa malama a da alau umale na pis yo e selmane yo mul mul potu ai mama ya mul poku foi lele kakala ku fa lo nga kul mangong ol makwa mangia al ko inga poku vila le kakala ku ape ke faru ngwa kula makapongia ole a u marka nga menga ye avelo kaka ye wa ole mena ta tutum yo e ki nga nga sura fu ma vanga wa kwa ka sura solo al wa ku kom yo makwa fa le kom wa ko kingia nga ka wa ya Lala so fa lungu yir mongung yir upo. Ya, lenga, ma lo le fayo le fayo. Ya, ua, tanto wau lia le yasu nga fua, ya, mai le fayo ngole va yasu. Ya, tano siyena ma wale teimi ma futa I fo. Ma na yalo ma fana, wa hele to I fo, ya to fo I tanto. I nga alwe ngai pe o na tofi I yai. Ya, ole ala uka alunga nga maka maka le fayo ngole va yasu le na seima vaya tuni. Ya, ya, lena, ya. Walua talunga lo lpereki lewa mai ole lua foi le talunga talunga na vele sunga le lingfa ya onga ya dei rini na fa ya onga fou le lpereki e pe ona ye nei ile talunga mo mua e pe ona moli mawinai na taufio loloi ia tanto reserves ia na vatu tonu pe tu sa leo le fia sfulumon tupu minute ole afa lo na lua talunga na amata ia e fa ya tu lomu swinga on the swing and le da yele tantu da longa le ma Italia fa ya si fa le to yo o la famu muli el ta longa Italia ma le ol pelek ya le ne ta an lo sfuru fa Italia ala nga ma wala ko sko ya wa viu le ol pelek ya kausu el me ku el nga sko ile ma lo si fo yo le pui pui mai ale awa Italia o lo do winga o lo te le el nga winga O lo fenga ye ma le li fa ya onga ya Dave Rennie ya ma fa ya onga lango lango e piuri ya ye le sunga ya fa lango tana umanga ya mrisi fa ole pulenga a wale anga ya ntu iluma a ole futua amata ya tanto ta longa te tele ya e le unta mai ta longa a mai mo mia I fo ili se lau pasin o le tanganta o lo ta alu ya bila vona muli mawina ili tele utokusanga uomba vai O le nofua ne ole au fa'aleo leo ole ole periki. E le se nofua voilele. E tu uyeise tangata helu watu tonu ona atili ele nfa'ale tonu le au. E mo mia tangata e nao na watu wa itu tonu a fai leka upa ui lano skarambu. Nga wako e kongu ko e lifi ilunga skarambu. A fai ua tau fa'ale tonu le pui pui nga laina itua. Na watu lava itu tonu to e sekiwa ma malosi le pui pui nga. Ya bicha ya nai ba nga na le mo limo winda fo ile chalo ya ai to chung fo ya tili me ya li ya or brek ya ya ko kom fo ya kili mer ngi va yes ai o le chalo nga no so ilunga lo wa lo fe fo ile le la stona ya ma nei yo la fo mo mo chalo nga Australia ya ma for run down ma nei yo la fo mo mo ma la fo mo O lai lead Australia pola wala bisi le lus fultas. Ile sfulu mo tupu afarani. Sorry. Nga o nga a maka ole afarungo luwae a maka lo masko afarani. Le kue nga mea foi le le peko e kasile mika mai le nga e alu el polo ifaf. Ai fai el paspasi nga afarani ina. Alu wakua siko. Koe sau le kick off koe alu waku iluma koe sau koe alu ya ukafa. Pasi asiko. Iyo. Umai fungar kalunga. Sole. Ufa pia. Kalu fai.
Yeah, I lima fa. Ona yaise swinga. Pe afa ye fa yale me kasir kei mia koa. Afa yo la ile le pui pui nga foi le le. Ale aula ku mai. Nga le fut pekira ku mai ko. Olongo winga. E ke fi wa ku ia ku ko fo. E lima fa yo le malo si me vol pui pui nga le sia. Ole me la tona fa. Nga o singa chip over foi le le. Afa nga ka ko kam sa sa ku. Yo. Ya ele umia e kai peila no ka longa le nga fai nga ale awale la pik ya mala awale night eo ele a fo muli muli le cha longa nei mi nu cholo to e so so lo mas ko e lua ale night sorry o fa pe o i ka no fa ele la pik le la pik yo le a mo want to ila to peita e ana to e mo want to la vale da avano ina o se sele fa un fai. Ia ma toi maua ilo ele la pikilpon. Ile mi nute muli muli ole tango. Alonowi. Ia, o nao lefutua a matel tufa singa ole ole peleki. Ia antonu e umai fo lavata longa mua mua ye ole ni tausang. Ia wote le se tulanga se suinga. Ole a o tu yai. Ia mai e fape na lavada imbe o talonga. E se lavale le yol kamaka alo ye kongola kukala. Ai antufa tasilo. Alonowi. Ia e isinga kaimi velele mo miyai. Ia le ma san yo listam tan. Ile tulanga e peoni il tan o listam. Ia, e peoni fa funga ile tuno ule tae ona li la ile manuia ile tae tau tau mufang. Ile talonga sa moa ma oilinga kwa. Ia nga. Ia, ayo ilia. O leo lo o loman lumara ya ile isi a tae tau talonga tonu e o tiyai. Ia, wa toi le lei ma ile tau mufang. Aloma tamba fa na wa siu tae tau tau. Yeah, my lord, level finger, the finger, my lord, level side, lewa, I fell into line lua. Yeah, Kilani, you sell an ewa, I fell a toll with some more. Yeah, my salon, I was a furfia. I first full of wine, I sing, Melipone, Ayaka going, I Brisbane, my easy bit to know Australia.

Så kommer vi lige derude til mig, eller det var en god lærer, hvor lige med alle pisse. Jeg så længe. Jo, det var det tur for mig. Jeg så i 44, jeg så i 5, no, no, ej. Ya so tanto de manu ya fo ya so ya te tau mana va antu wai pe wa tau polo kala mana va wa le se tu pele tanga wa le mafai o le fai an tanto fu fu an ya ya le wan tu se fulu mo le family u tau na tale o le tula e tonu ta fulu tonu o na wa tu lo swa mo pongo tanto tala i vai fulua o le ding fo ya wa li o le a songa fu an. Ya in sefer telephone to the vangle will live in about Jamaica. Ya is it tango mormale ainga. But for we ma tanyel mlainga dai o Tara Leones Lousa. Ya she Jamali ya Solomon Alessi malana fangu fuala au. Leuzo ya Popi Nancy Williams. Leuzo ya Cynic want to send it. Until I for ilama Dr. Dre Fatsavan. Le mam to my nice more. Leuzo ya Arona Sila, Nico Lewea, Solomona Tyrell, Lema Utubaidai, Fefo Hamilton, Ohami Hamilton, Nivai Golea Woli, and Charles Yo, Namato Fiolo, Levita, Yapo, Letang Manu Lufo, and Payona Fianga Yama Tato, Ledefo, Ivita, Ole Tosanga. Ile Fianga Yela, Tato Maltang Manu Lufo, my Ole Asuan enough. Ia po le tai au anana. Ia e au ki lani leanga iei le lua tesi ma le lima tikiri le malu. O le makua malu lua le tai au anafi ma o le aso mua lea le malu lua. I wha mau maunga o aso malu lua le neifo i tausanga i tono ni usina. E isa tasi o pito no ulena o antu i le fia. Minus, ia po ianga. Minus 11.5 degrees. Yoi. Ole no fangalea o Mount Cook Airport. Kwa kane fia o ye ya kwa inga maluru fape. Fame ye malole aisa fwe lelele fa maluru kongon puzai. Ile 0 degrees. Sa wa maile lua kesi malelima kasi o olole olongo ingo malole aisa le fa furisa. Le fa malofu ilele fa ye lau vai tipon. Ka ura le meka wale minus 11.5. Ola ola e le makuwa malurua. Ole ele vai mai. Ole nei vai asu. Ole ole a mua isi na masele mai le vai tau wale tau maluru. E mua isi na tau maa fana fana lai titi. Famai ole aso antae au e ono o antu ile fulu fitu tikeri. Ia le maa fana fana lea o Napier Hastings mawanga nui. Ya mai ono o antu ile sifunu male iwa tikiri. Ile aso lufu. Eo. Kwa fiola ieli. Au. Ele vea antu ifu matanto inaikala estiti. Patano fantu ile manuele antunu ono lana mpampa au inaikala estiti. Ya vapefoi ya inai ashpritza. Ya fasolo atua inai timaru. Sa wailunga I Nelson. Eo. Oa mai utou. Ile neiva ita wala tau manu. Ese ale manu lua au kilangi ma Wellington. Ese vele manu lua lalo inga. Ewe milan kala alba engale. E tangu o fia tangu ya kawo o fane lalo yo. Ewe. Ya maratuwala na utoshi tia lunga le tanto official cash rate. Ya lona winga wako ya lufo ilunga mle interest rate. Bea fai. E leo fixing ya le afo. Ya lau interest rate to lau long. Ya ae. Fayo le fayini nonga tupefo. Ya longo winga ole walu ilunga. Tanto utele mailo wa FM. Eto yei fo ile ilo ilonga le afo ya le Central Bank. Po le fale tupe tu tono le malo nisi. Leo le ato ifo yele masino se te maole ni tau sanga. Ea kalu si yele ayo okuya. E leo kwe si ye fo ilu. Ea lele ifa malo antuwa ya vito pa. Le ma vuto maile ni vaa ingo la mu. Ya ma utu kumala molo fiange ima ngalo wenga tute ma fai vaa lo filime. E ma sanio na ima langa antu New Zealand mo Australia. Faafia na ima langa ile tau sanga. Ya ole tingling o lo o sa uni au se talia e sui u ma lanto wa arrival card e le toi fa ngai nai le pepa o le wa yele fa mo mo le afa ngai nai lunga o le penga ta fa lang e fa yai pe fa ma wa ilalo ya la wa arrival card pe fa ngai na le mo la arrival card
e lima sfulu ono tesi male tasi miliona ta la Australia pe ono sfulu fitu tesi male ono miliona ta la New Zealand e leisi fa tausanga lea ole a fuafua e fa anta titi ai fuafuanga ye mole digital passenger cards ina ia fa tutusai male vale le umaitono Australia male swinga e peone ya inicio male vale le tele peone ya isini o mele pone anto ai fo ima Brisbane e a talo mai fa tita inga ia nama to mai e a o ke tupa o le tausanga e lua fe luas folo male fa to mei o mai le temine i wasilia male fa se lau lima sfuruate janganta e malanga antu i totonu o Australia e lungo le valelele ale Qantas e Brisbane sini ma melepone e a walanto faunga aina lea au au nanga e a mai o se au au nanga o lewa yele fuafuanga o le hafa pelea o na wantu inisi o a ai tono Australia ai le I mai a le nei tausanga e a mafa pelea o na faa solo antu e isi malaeva lele faa vao malo e totonu lava o Australia fa pefo ia na ufuanga o wafu e totonu o lesi se fulu lua nga e se fulu malevanu masina o lumani nei e o e fafia na su esau pengir ke mile fa tu moila u ka ke mile alua kwerking e foilele man mole a mole I pulole foilele ma kufa mua mua kore ka su e ilo e nga manau ping a o le mena le tau mfaye fa ititia e le fa o nga ina o le digital form lea o arrival cards ina ia fa vave ona kilia tanganta I fafo ai awaini tutu umilikiu a o e manu tuwa stimuli muli na e malanga mai I tono New Zealand e sa u ala se kiu a ia e ia e faila o lou le na vai tonu yo te tutua a o le alu ilunga o le au fainga o le tutongi o le ka paka si au ainga le ntong nuantu le afor sfulu rua ia e fukua o mai fafo le afor lua a o auskani ala leuta o leuta lano antu ai pamai o le mafu anga wa le yonu fanto betope le fainga o le tulanga le Australia ina ia o antu ile tausanga e lua afe tolu se fulu male lua o lea e tali malo ai lea ai o Brisbane ia ina ai kweni se lani talunga lo olimpeka I lea fo I tausanga ia ua makua sawa sawa ia le alu o le mele o le arrival card e faya lea online ia mai o si tulanga vo ilele faa sawa inai fo ia le taimi faa sawa inai fo I male la apisi ia wa a umang faifa mau mau yang kuskusi leila ele va pe umaloa a e kawanga ave kia ilna bis ia wa a fa pu all chon olongo winga ngisi fo I warehouses ki kele kaunga ku oi kong ia le tele o a tato pepalanga a ia ele umai loi a tato dini si lampo lan kulango I ele mele ia e fa maloa ku ia uskar ia sole sir kulanga langa I mele leita ia e fa maloa ia tato le to anga fo ya isa ililia wala e fa le le ya ile to tu amala wonganga ya u te lo le to ina male lo matu ya e fa ya king le va ni le vile ni si fa ku mo nga singa me ah ya be fa ku mo ku fo I o a o ku le le nga ke alu ke cheka

0: Marara soifua fatal fatu le amatanga le neiva yaso I se fapoponga foi o talapou le video Samoa. Mai Amerika ma Iran lo mautu pele mau Amerika lo matala le Strait of Hormuz. Mo feo inga e wia lo fai mai Iran wa tapunia le nofuanga au faa wopeo na fatari ya ia laos fa inga ma Amerika. O le bayaso na te neina amatato e faa wawaios fa inga le vao atunu erua ina uoso faa ya Iran va afa pisinisi na uyane e na lata ile straight o na olo o faa wawpeo na te umafai Iran e faa mauturo na faa tuntun wina o lea o ngā sami lea wo lata u faa idua wa tapunia mo le teminei. Na faa idua fo ya Iran e le BBC na o lata uos faa ya foise na ufanga faa militeria Amerika I Jordan a wa faa idua fo ya isi atunu e pe le United Arab Emirates, Qatar, Oman, ma Bahrain wa o lata utali atu fo ya uspa inga Iran ya ilato na faa nga nei missiles ma drones. E wide wa faa idua Trump isana tautaranga lo faa wa upetala noanga le vao itu elua e uya lo ulipo tieni faa mtaranga na faa ya le fufonga fetaraya Iran ilungo le upengata faa idangye le ex faa pea wa mai ala temi o madienga pitotasi wa mai afo eno lato faa idua ya Amerika e tausisi ya lato upu ale ai ole ayai le tau e tatongi e le o faa idua le ripoti dea le BBC se tariane ya Amerika inei faa mtaranga. I kānata wa whaino mai e leo leo le atinu e to oruana fasio tia mai isi oro o manilua I le whaalablabe na tafana I naita ngata pea ma le sepulu tolu afe I le festival po le whaalinga tele a kānata le Latin Street Festival I Toronto I le asto nai. Whai mai e to ono na afie e munuanga mai whana e masalo mia le imawa uma I la tau na whaatino ina le soltu la fono au la ue to orua wa maririu o ali I uma au le isi to afaolo I le wharama I e tinga aina manuanga. O loo faa saa leo leo baenga na tupo ili faa lamalave a o faya su esuenga ma elua fana ua maua ma ua faa ilua foye leo leo elo yeise la matianga mo tangata la utele ma ilia faa lamalave e fōringo se tau ngā fana ili vao ni tangata se tolua ya wa afia tuwe ma tangata na ya ilia no fuanga. Tau fia ilua ma le faa ringa lea mo le teminese ya faya su esuenga a ua faa matala e mori mauda au faa salalau le langona popole na ya ima le fefe le teme le faa lamalave na suia ato ima langona fia fia o le festival. Fai maile pule nu o le faa etu lea ua faa mautinoa e maua uma e leo leo le fesoswani mana omia mo le saa idia o ila tau na faa tupuina lea faa lamalave ma ave ese mai ya upenga na faa unha aina. Sao nore pare mio kanata makani e faa nono tele le faa lablabe utula imai ma e momori faa maisenga I haingo na itangata wa afia e manatu nisi o ne mata upule na ifana e taa tele I Amerika au lea fōringa mai o le a faa soso oane o na ariae I faa fita uri kanata. Ai titi mai peta o ruas fitu tangata wa maari riu ma le toa tele lo maani lua I le afina sasawane I se papu I Bangkok e peona riputia mai le CNN. O ata na faa soa ilunga upenga ta faa ilangi mai lea faa lamelame o lo iloa tu aile maa losi o le sasao leafi mai le papu lea o le naa Ladbrow I le itu I maa tua le laumua o Thailand. O le pare mbia o le atunu u Anitin Jaran Viracol na faya le faa mtadanga lea to oruas pulpitu wa maa diliu ma o lo usai lia neile mafu anga leafi. Ta uwe di ipote to aono spulu tolu na ave le faramai mautong fitinga to oruas pulu lua tinga aina manuanga. Pe amare afai tu lana ta mwafaya ile tine imua ta pe leafi ma o lo ufaa wawa ile temine ile suwe suenga ile faa labrabe. Ia ifo isi faa labrabe faa pena tutupu I Thailand laba le lua felua lua maa di waitanga ta to oruas pulu lua ile tu isi sifole tunuu isi papu fo ina muu. I New Zealand, wasau nōle ministāre wa I fafole atunu o Winston Peters, malipatiere le teofa wa malo New Zealand e ono esese pinanga lo saina, I le fuafuanga New Zealand e fatau le awa yai le marienga o le Ocean of Peace Alliance, ai le tatau na afia I fuafuafuanga le atunu. Wato ato e tariwanda I fanua rafa inga malanga le ministā mai Singapore mai Japani, le ana fatala noire mataupule I fatata inga saina le Pasifika. O whaeloa Peters I le ripoti e tāua I atunu o le Pasifika mai lātou papole I tu ai ngā whaateite inga whapea o na whaamautu loalo lātou te te iai I le teminei ma o le mea tonu lea New Zealand o whai. Sao nore li minsita e lango lango e mana o mia o na whaere whae ungar ka peneta New Zealand mai lana whaatana loanga ma le morning report o a whaeloa ai e New Zealand ma au se tāria ma fiti o lo whaeatana loanga I le teminei. I le mata upo e whaatatau le awa ia yo New Zealand I le Alliance. Ma le tanamuni muri mai fiti, fitu sfulu ono a fifi na mawa talua I ne I le atunuu, wha maa ni o fwala au fasa I na le cocaine. O a fifi number one in my fight two o lau group, Kamea, Karaboom, Mabeka, Ifiti, lo tala no ne leo leo leo leo leo leo australia maisi, I le wha mautu ina po fea anga I atuai a fifi, a po fea fo ina wha mwe mwe ave yai. Wai mai na vaida New Zealand or Bastard Waina anga I atuai leo leo mai wanua levu ma savu savu, e su ese tanga pepa I ira na iei tutonu se pauta pae pae, tal tonuina ni fuala au fasa aina, na tafta fea ane I ngatai pala le moto na mena. O ina fai aile su esu enga mai loa aile fuala au fasa aina, e mawai fo I leo leo ma leisi fa ato anga tele, I karabutu, e siri ele di maafela au marijuana na mawa iai, o lo tau fiai nei se tangata mo su esu enga. Wa iyo ina neila e taitai o leo leo le Pasifika le faala wilo ina o le Pacific Watch o se au au nanga ilipo tiaisori ngatu la fono ilunga upengta failangi a wafailo fo in New Zealand Australia o le alato ufaatupe se Strike Force I Colombia e te te atuaile au mayo fwala au faasaina I le Vasa Pasifika. Tara nare beidio Samoa mo le nei aso manuia ngā nuenga la fenga iai.
1: Te alo for Samoa o Mr. Cowboy le nei. Fafufonga ma mai mo mai bea I le Radio Samoa.
2: Yeehaw! Sunga o fenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila.
3: Seenga uka amilo e au kilangi. Mo koe fōi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā mag ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka ala alwai aso le kokongi.
4: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa utau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se I tu ai ngā ta avale ma le telo e si au unanga. Warana Fitness I le na ole se fulu ta la pe ai fa I loa yeina e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
5: O mana umie o e pose I sialo a inga se fisoso ani tau fe malanga a inga mo New Zealand. I mata au pue peyo le vaeta mai no fa na upo anga luenga. A faya lau talia le ioe, wala au loa Ken Ferniho o the Fern Immigration Services. E yaila na laisene, ma o silia ma le se funu ni ma tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani yai Ken, I mata upu tau fe malanga a inga. E afia I mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga yana ele Facebook, ma le upenga te failangi I moli mau. Mo nisi fam talanga, wala au mai le Fern Immigration Services, o luatasi.

0: Ai tātou o masā tātou yei mō tātou mātua le tele o tausanga. Se iau o mai loa ua mālosi le pule atu lepa. Ua mau mau tutu ua pei o se a voilele o le mawhai o na sei. Ai mai se a le a voilele le hola le le mele. Mele vai papa. Mele ma a voilele ma lava. Ua fiu se iu tau le mawhai na sei. Nea fwing fai mai fia le mawhia me. E fia kango e sei. E sei ma le a sei a koa ma saui ma meo. Meo palapala ma ma ma. E le alau tau si si la lava iai le taulu. Unga o mea sa au. Pese pese atu wai. Le pati e le le. A o tangata walevana se e yei ma sawa fa yei ma operate le pati. Ua peia o se lato mea to tino. Ma lato faya o se mea le lato a inga malo lato nu umale itu malo. Ua fa pe nao na faya na pule pule tutu wai. Se ia o lava ina. Ina le to itu malo. Ma o se mea tatau o na toi whai au talu a toa, turi manu e fia, o le pati I wha au whai. Ioi, wa levan o tau na iei nis tangata, wa mai a ona, ta pena ae pangale. E wa sini atu I atu lepa mai tu lepa lei, ma seisi e au ngā piu, ma seisi e anga vaa. woi ka whiwhi. Ngā?
1: Nobody is qualified. No. Nobody has any qualification to become a leader except me.
0: Tiso le o tau uma o tau e tulepa, o tau o vale. O vale sau pau e le ai masesi e yei sona to mai masona anga vaa. Ia le ala wasa o I le talavo le le le lau ne le li le o kanata. Uneducated. Unqualified. If I was there in that party, I would be very, very angry and disappointed. I say, na fai ana roto ina na o nei alafu. Le ai seisi na ia tape na ina. Ma fa moe moe iai e uma o na sui pale mia. So so oi loa ma le fa e atu o le tofi pale mia. Nothing whatsoever. So what does that tell you with his legacy now? How are we going to remember him? By what?
2: Ioi. Ole mea le nā, tātou de na nofo ma māfou fau iai o ni teitai. O āni mea e manatua ai iau, I loo vai tau. O āni mea na manatua ai lea toina. Na pau ā lea, pau ā lea, manatua, o te nofo mo māfou fau.
1: The tradition of Samoa, after every election, if you have to accept the results of the election, then the tradition of this country is that there is a peaceful transition of power to the next government.
0: Delay, deny.
2: Ma fau fau ya ilato, ai le ma fau fau I tangata ye fa tal tali mai I se fa manu yanga. Ona o ala I le tule, ye uto fa fonga I le fuo e tule I le leua. Po tole a fuo fo I po ai lava. O e tule I na ya ave se tangi. Le ala fona le na la ma fai atu ima se umanu le vaso na se ima vai atu nei. Ina ua ma tau tala tala ma lau li liu le tula fono. O fai ngā panota. Ina ia iai sina lau e whapea. Na ilo o le afa o palota. Se e le lua vai tolu o tangata na palota.
1: 3/4 or 2/3 of all those people that voted and the votes won by the member now holding the member of parliament seat.
0: Le ia tau tau fiofi e le mea lea. Wapise ta longa I vai le mele fene.
2: Le vai la fa tolu on fai le palota lai titi la tau ia ale vai munga tolu. E iai le awala e te tau wai o na tau fia. Ta ofi le fa alu se se e ai o tupe ale atunu. Fa alu se se le taimi o ta ngata fai ngaruenga. Le fionga le komisi me lana au fai ngaruenga. Le komisina le ta penanga o le fale palota. Ma lea fale palota. A o le fa msinonga fo i le fa mau mau taimi. I taimi o li ima wha masino, mata mai ta i o le wha masinonga, mai ma ta upu e ta ua o na ta ngofia ma wha alu i aile taimi. O fea nei, o te matua i o uofo, lele ua matolea foa, you know, o te matua i o uofo pe a fai, e malu e lue aila o lua wha utanga mal wha to wha la inga, e whaalongo ai o, aile o luo nisui ele cha pipi, sa o luo tūtuto, tas, lalme ele to toa ai loto ma whai atu le epa male cha pipi, shut up, don't come near me, and with my decision to do this, whether should I have a petition against to ya or not, a oe foi lele ua ma lau fionga to lefo, alofa yei lo luo I tō mano, ai atu le epa, Toso atu I o maupolo kiki ele lea le nā ma le palapala. Tu mai le tu malo e te le nofo le tu malo e te le pule I mea le tu malo le fai. Ioia. E whalungo longo o mambailu mambalu o sa tunu mafono wale ang malosi. Te whalufalu whalungo atangifu mambalu mambalu le whalutolu mara wale la taua. Talo fai malae mamaota ma ele ele. Ta ua fai ta wina. Ole atunu. Ewe, ole tala sao ole tala na ina ia tausi le file mu. E na fawa sao ia tustu singa na utou iloa a e ola wafo ili newspaper sao utou lango lango ila nalu was familiar newspaper ea tula epa should step aside from being the leader of the opposition. Yo, me ale na lea ua tula I mai nei. Ile whainga panota lea. But anyway, congratulations to ya. You'll be in for a very long fight and a very long haul for the next 5 years of parliament. Yo, whamalo, whaftai le toa, whaftai le onosai, whaftai le lau papale. Whaftai fo I lau whautanga. Olo fa to to afi malie ai le fa tanga male fa to fa la inga le tu malo mo wa fi anga o ai nga ma paolo manga fa fia sanga yane la dia le o ai le tai ya sanga yane ai o le langi ma sanga yane ai o le fanua ya ma duo foi ba Wa ia whātau tai le tua, o le tua o manatu, o le tua e whāwhonga whitalai ai lo whonga. O moli ai le tō whā le ainga malos, o launu umale tū malo. Le kalesia, ai mase le pūlenga ma malu ali ima whai pule, o lo o tāpua ia o whaiva, tamām tina mātutua. Ewa, ana liu mai lea. O la ufata lofa ma le ufa lofa. Ya te utou na yo tamama tina matatua o le atunu. Ma lola tatalo, vavtai foi. Tulibae I le atua. Ma faa no no manu. A wā alo tama whanau o sa moa moa na whaiva. I soo se taleni ma soo se ngā ruenga ua tutofi iai. Ia, no utou se sila lai. E toa lava mea I le loto fi le muo le tangata I mamaa le loto. Sa whatino fo I male wha maoni male wha uta uta. Le sailinga maloa le itu malo. Aya. Wa e whaiva male maloa. Wa tauta ya e. Ia whaiva o le fionga le li whaipule. Ioi. Ya aus ele mamoi ele mamoi le lei le po le fili e lama pea mole uta fale.
0: Yo, de ti Apollo.
2: Yo, me faye me de ti Apollo man. Male anganga leang. Yo le na, va ftai yatu ile. To fale tu malo. Ya, mai se fo ile o faita talo ale tu malo. O lupe fa lele o le tala le lei. A wae no nofo ya tunu ui fafo. Ya a e susuku e lava le fa malama ma tilu tilo antu. Ile tato u tunu. Tasi lefo ipule walua iei tangata au te fa maonia wala to fia le tala le nei. O le fionga le li panamia, le sunga lauli le mali atoa. I so sana la unga. Ma so se teimi e fatala noa ai, ilungo le tio televise, fa perfo ile social media, e mese o leo fas lau mo leo tustala. E a apa mai e fa manuia i ta ngata sa moa o lo alala ma papa au i fafu. Alal me fai lisi auli, i laulu ngā oi, ma le lea yoni, lea yoni, oni mele le e fai e ta ngata sa moa i fafu. Ai le ilua. O autou sila sila ile sao sa moa e ala atu. Ile aitau malele male tupe lafu atu. Ah, nalu o olunga le iwa se lau miliona. 860 million tala through the international remittances that has built up our foreign reserve. E ala. Evo e ora uli ia ole chapipi ma tau avele maulina. Mele ise mea le malo e mua mai e au tu tupe na e lafo mai a lafo mea o lafo mai e fai e mea ayel koa ingam fai ko fa mlawe. Listen to this. Listen to this crap. Ioi. Ia tolu a le ta ule tau fa valea. Aya na le fa manino ina le sao sa mua e ta ua tele. I tupe lafo atu fa mumoli. Ina wa oma ona fesu yai mafai fe fa ta ua inga o tupe. The international exchange rate returns and stays within our foreign reserve. Lad me fa yel tatu tunga tu pelena o le fa ngai le malo ya tunu wi fa fo a matta na fa yet wa ya tatu fa tau o o lo te tele pe o swau u pensini calcini o le feta laisa o masini o lo fa nga e fa ye ya tatu o wala. Tele isi mea uma o loo avatu. Efe soso ani ai. Valu se lau wono se fulu miliona. Ea. Ele alu waku i ole kupe. Alu angel ko inga kala. Ya maa makaronga. Malamu sangalima se fulu kala. Tula ufa fuga bai ele atu. Ele efa yae se faali tupe. Ah. Ele efa yae se papa ki utupe. Aya, e ave, e fatali o, e li po yai le tamau ainga, e o ya Frankie, e o le me Bluebird Lumber, e fatau mai le lau papa ma apa, e mai faile fale lele. E o e faile fatau, grocery shopping, fa alu le tupe, e tali o li o ai lava I to tonu o le tamau ainga, fa aloto I fale o le atunu. Ko tau si sila lai le mea tau whaava lea sa whai nei lea tunu u le telo tau sa. Ai whai mai o tangata tataa ia I fafu. Tangata ia le na whaafitai mai e le fionga le li palmia. Ai ta ua fhoi. I le talia ina e le fionga le li palmia. Ua lewa na ia si la fia ma ua lewa fhoi na ia fai a lea whaafitai mai. Fafo sa u fai atu le sunga lauli al mali atoa. E le unua I teimi na taunu o mai lunga la upolkalame. Ele te mi le nā wa tau fia le tu e pi tau fia le TV tasi ele e toi mawhaio na toi e watu la uri. Ma le vaenga le e toi whāna la tu o ese mai le I chāpipi. E toi wha ngā le ala leo le le ti oa le tunu. Tau fiu mai tu e pi. Ele e tu lepa. A whai fo e wha ngā e to tongi e tau ngata le me whai ele sāwati. A apa mai loe ne o lau tala lea na mua mua whai atu. Nel sunga lauli il marietto. Ya e fatta waina. Le sao sa molo lalama papa au I fafu. le manuti lea, a tuu fatasi, oka oka. Se te leo le sao sa mua mai atu nuu e fio le lalulangi, a apa iai. O le malosi anga le nao sa mua o lo, ta ape I fafo. E malama lama sa mua I upufai, o malo. Malama lama I mea tau le sao le tonga democracy. Malama lama I mea tau le fair justice fam sinonga amyotonu. Malama lama I mea tau tupe. Aisea, e malama lama I lea lofa. Le lofa fo le nae a lai. O na lafo tupea tupe I teimi uma aso uma aso uma. Nel watula I e so soni e fo I le tamau a inga o le atunu. Ai o lo fa le leia I fo I le tamau a inga. O le tangata lava I o malona a inga. Ewa. Ne mea lana na ana fai. A palauli. Fa ma popo tangata I fafu. Acknowledge people outside of Samoa and thanking people for their love and support and the international remittances sent over the years and years. It amalgamated to a huge foreign reserve. Te tu fata singa nao me oma. Koutou se sile le tamau a inga lele uye inei le talo le tupelea. Tasi tesi male 5 billiona ta la le uo yai. E mafai ai o na tu sa mo yona lama vai. Mafa lango lango ya te ia mo leisi se fulu male 5 masina o lumanai. A o lea na valo ia na o le 5 masina. Na le me uo yai. 1 year and 3 extra months. 15 months, if ever, there shall be a natural disaster, an epidemic, a collapse with the economy of the world. Ale tawa lele Iran, le wata ofiai, the Strait of Hormuz, malala ba'a, alo au mai ai le swau, ile Pacifica maisi atu nu olalang, a olea wa umona fata oto mai le ala fu al malo. Every month, e sau le va swau, sau le va swau. E pisa ala wole I ava tu, tolo tolo I fua le va. Sau le mua le va ae le ai, ma se leo sa watu le wafu I matautu. Utu uma tane uma lai ai. Our reserve tanks were filled up. Oil and gas has been delivered. And quietly the boat leaves again. The beautiful harbor of Taumesina. Male malai matangufi. Alufi le mbu tu alai pisa ma pepese la wali iyo. Leleayo se fuafuanga na malo lo foya. What now? Alu wasau. Tai lima masina e mawhai ai o na whasoso le swau u le kalasini. Tai tolu masina o whasoso le tiso. Ia toi titi nei fo I wa leo ua vaso. Wa yaso leo le vaso lon tolu I ulai. Toi mawha ai tu fo I pispisa o ai tia fau. E sau sau maria le va. To maria I fuai ngā tai fale. O le api o le whanga. Dea nā leo na mōwale ngua āpia ina ua āpia le whanga o so alo. Iai, e tuli atu mano manisi tura whale ale to ino o so I alo. Ua api tangata I ngā tei le whanga e māsanyo na wha mālu wai so alo. Na maua ai, watoe fō I uta ia so I alo wha mai so I alo. Wale mawhae o na e tā ele ma wha mālu ua api tangata ilo whanga. Ea, mana ia. Wai lo lalame na mo ile ngō āpia. O āpia le whanga o so iala. Me te whalo lungu o mea le wika whiwhi. Ile o ai lo nge ile mea. Ngā mo ile ngō capital o sa mo o āpia. Aung. Yo. O āpia tangata. Ma fua anga le nā. Fatalofa ile pa ia mawlunga ole malu le tulu ole nga solo mai lunga le tato apio falling
0: our Facebook page, our YouTube channel.
2: E ala malia yo me aistanga te yo te vava etu nei o le faimai.
0: Ka kipi solo mai kilipi o au polkalambe me fapena.
2: Ai vatu o uo esu etu pe. Sole kua kou leanga kele se.
0: Ah, se mea fo ya kongi ai fo kongo le, o le maa kiauntu ma. Ma se umanu. Se maa ora koi fo ima ue kou mea vale, ngai faimai nga. Ya, awa te vava ese le tō telo te ngata I ela te te whaonga ina. Ki lipi wai, mana tu ola tātou leitio. It is a company, it is a huge company, a corporation. Yo, a multimedia platform. Ele ma whaia nisio I mātou ola au whinga ruenga. Ona whaia I ai ni tū langa le manuia. Our own personal agendas in terms of editing or cutting stuff, or eclipses. No. Only the radio station does that himself. Now, la to lava editors, my la to te va aya umatato, masini matato, faila uma. Na pawana tanga te fa. Al se upu ya te aum se manu po oi lava, o le aufinga benga. Na o le fa so lava. I le mufai. O le matu tango fi matipi tipi ni mea mafai ai, maso so oi. We can't do it. We are held under contract with these things in this company. Everything belongs and they are assets of this company. Ma tu te lem fai lan soli tu la fono ya pe ta kipin kilipi ma la fono tangata ma fai me fa pena. O mea na le au so, ai mo le au ngā oi mo le au fai me va lea ne fai. Ya e tu e pepea, a mo ini tu pe anai nā tangata. A e tu te vava ai mai ua muri muri atu, ai le su I tua I se teimi. Ya na, a kou ilona, ya re angar kou mea ngai fai. Fatalofa ilunga tātou apio fōlinga. Our Facebook page and our YouTube channel. Share our program. Like it. And then, of course, you can always subscribe. Yana paula nao ni mātupe ma seumandu SMU wa mātonge maua mai. Ila ni pōne si pāwhai te tango share and subscribe. E fatalofa tu. Lai fale awa. Laufa malu, talofa lava. Sam Johnny, yafa pefoi yale. To my tak yourself for Tassi Maureen to fale. Ya malole si fumria or ainisi or to tele lava uto. Langola tato screen control my tato producer. I lem fayona. Fangaloinai le fatalofa to moleofo lofa to mo auto uma. To fale tato por kalami. Ina yam fai foi. Ona si la fia ele to tele o le atunu o lo o mai moa mamau mai isi atunu. Patalo fatu ile uso ya mus. Walana fo I por kalambe o lo fatino vai nai ele atu mele isia. Musi ana fo I fasoa ya manuia ngā ruenga o lo fenga yaima malutia fo ile soifua. Ina atunu. Iyo. Ya fapena fo I le uso ya tip top man le uso ya Samuelu po Sam ya malana fo I tau mafanga ile. Ile fala Samoa nae fofola mai Mildura. Evi tō ria I Meleponi. Ya, wapena fōle uso ya manatu lelei la tōu ma sielana siana fō I tau mwhainga. Ya, male tō tele le uso ya pesta. mai lelo, ya, fapea fō I le tū manua le tū longolongo. Le fionga ya fungti. Ya fungti au loa ya male polo kalame ma tauti ya le tūlisi. Le sunga ya tule epa faftai. Ofa ilo uva ayat. Uto fafonga. Ile fa malu lea. Ua ta iai la ngona. Ole au fasle lau. Fa pefo ile au tu stanga. Lato ute lango lango uina. Le me ta ua. Mole manu ia lau tele ole atano. Yoi. Awa ole mele fai neyele. La wali ile ole. Au fasle lau. Ole wali iale ney. E sili ona fa'a vale valea a lātou fesili e fai o.
1: They ask the questions with the intent that it's a personal negative vendetta.
2: These
1: are the only, there are only three more members left of HRPP. The other 10 or 12 or so and so are all disappeared and have liquidated umaya yang aku ingat nak. Pawa yo tengah tole fail le tonu le mel. Ayali Simona Tavita Tauti Talo Flava Sambione Lau Papa Timo Junior Alo Lava on Saimale Famalosi le yaso yo to favor. O Quatasene Quatasene Quatasene AJ FFM Yalena Vafamana to Mela AJ. Ya le fatalo fatu ile pa ia ma walunga sa molo lalama papa au ito tono le tatu watunu e fai o tu mua pule ono le ainga le taima le vaa o fonti ai mwese o le nafo wala ngona mai e nai o tatu uso I tuila manua le tatu wala leo fau wale radio sa mua yapia ua fai ngoina o le FM 106.1 I tango lo was a stable tone or toy Samoa. Kilo never va aila yale le matang of ye. Or le quality. Or leo. Or pese. Or musica. Yale silly. Lissi me. Silly on the tawai. Was so o at all at no. Anyway. Aile taimi. Or lumana. What happened? Yale li pule. Malayo fing albengane. El what to will fing amalang. Ia fai aile sao ninga ta ua tele. Ina ia ta tala aloa. Ia aia ole teimile nei. Ona ua tuu faatiu tala loa lapa. Soose teimi soose tangata. Aia mana tua laoe. O oe le fai pisi nisi. O oe ilo company. Eo ngā mō tangata I New Zealand. Eo ngā fōi mō tangata I Samoa. O fea la sisi ala leo. Ua sopo loa. Lana tau tua I tulu inga e fio le lalolangi ma lo tātou watunu. Ile ngata ile ngangana faa Samoa. A ua faa ngai na fo ma lo tātou ngangana Peritania. Pole ngangana Ingilisi. E ma fai ai ona so tau au. Ile faa lawi loa ina o so se savali ile ngata o savali ile malolo savali faa le nganga. O savali ale au pisi nisi ma le au fai o loa. O company SS o savali nu malato fa silanga o mea o le atutupu talo sanga a inga manu fono tanga o le afaya e kalesia ya le na mai mo sa vai o le ona ya mai se la o to va vai mai tasi le o lota u ala va o tau nu mai I New Zealand le koko masta le nale Oh God, so beautiful. After here to ele uso ya tanielu fingota. Boof. Ya masion tina ya telesia. Ya mase fo I. Ole tau ma finger. Matong of fear. Wa ma ye ele le kok ya si sile la ye. Afa pela lewo lewo te tala ne. Ah. Wa til til na no te tala tua pe ye pingilo. Lo wisu ele afu ele. Ele mangong ya le koko. Ah, batitilo ye. Se fulu pepa fa pene. Tea bags, cocoa packs. Ito ton. E lua wipu koko e mawa mai. Ile tea bag letters. A faila o nga wa makua I efi. Ingo sko wumanga tofo I se uman. Yo kere opo se umangu lenga sola ma avalis pepa avalisi pepa koko le fiu nge yesu. Wala auli a tau savea I sau Coco Master Pack o lua tasi lua iwa whawhitu iwa lua fitu o te lua lea mwhaina e song song I mai anma ngongi ol kam ya se I whaise ma lolonga ya ona walule fai mase ma koko sa moa le lava yaso atoa
0: Ea, masalo, ai ua toe taliu mai I lau whanua me ele o lea tunu pele. Le tātou wali teitai le fionga le li paramia, the Honourable Prime Minister of Samoa, Honourable Lauli le Mariatoa le watea polo taivau, Fossi Schmidt, ma le faletua. Ia fa pia fōi le au whai ngā malanga. Le au whai malanga alo ia lena tunu, e manisio minstā, minstā lango lango, ia fa pia fōi li malo le malo. Lo lato li poina, matautuoina le saunga le mu, o le tato wali itaitai, ma le whai ngā malanga ma malu. O le valaudia lea mai le tato nu o to e lau. Atu motu o to e lau. E na ia, anga iatu le tato pale mia. E wha ma malu, le se lau tau sanga talu, o na osi whiangenga, ma va aia e New Zealand ia le malo toke lau. Ia, wa tangafa fo I o tātou, tangata ma tangata o le ito malo, ia, e mese fo I le nei atu motu se o tau sisila tu ai, ia, o le fionga le li palimia, manisi o le au malanga, ma, le au whainga alwenga o lo I ai. The Prime Minister Lauli o le Mali Atoa, Schmidt leads inspection of the Aurora Aurora 5 ferry at Polaris Marine Yamba, New South Wales in Australia. Yeah, and here you are the town of Watul Tatu. Now, what to say? All Savat, the newspaper Ale Malo. Now, I'll be allowed now to Ole ata mo mo e solo risi au conti nga o su en Italia. Ole men na na fatuai. Ta wu yo le temi le sa fa ye press conferences ma me fa pina. Yo to wo mai le temi fa ye ye press conference. Ma u to fa sili le li parmia. O a fu fa nga lo al ma mao le malo. O na u to wo le ma tu si le lei. E tu sa le upu le upu. A le o le to wo. Fa a winga ina I lau lava. Personal translation with your own understanding, adding to it your own 2 cents piece and your own flavor. Personal. Lo tu lo le lispito wa. Wa ma tu ama nongi pepelo arma le tala naufa. A ea tamau a inga nonu afoa. Watching from... Selena in California. Tamau ainga nonu, talufu lava, o nau kovi, o ili kakale o nau kovi. Ia, nau kovi. O se parau wale wha koe lau le upuranga. Nau kovi, nau kovi ma ngau soli, sali, te fai wale mega kom. O Tomasi Ngawa, talufu lava, Peter Stowers, 5748, Ya alusa patolo fingota talofa patolo malon se fo menuia. Tamo ki fale a pungwa lenga fie le mele. Ah, le koko master le ngo ya. Was that Daniel? Yeah. Daniel fingota. Na lo lo. Le a ta fi lo ile a solulu a samde. Ya matao se itilu tilo le market. Ile ya mawa umma tangata Samoa ma tangata Pasifika. Ya. That wala papa iola to wa au ile koko Samoa ole koko mastal kamaro kan yet ya vatalo fa toi foi fa mai ya Peter Stouts so ver ti vai vola la pe po koko pe le followa ele le a volenga le anga followango soli Oi, Peter, so le kalo, or kakalo Peter, lengu fai mbai, or lai fai langa suala, isa ai nga il farif, kua ova voi so le zembe ya, oi Peter. Oh, talo fai, if you're listening from Adelaide in Australia, this is the Atua, and also Seu Manu saying hello to you, Peter, friend, Peter. Yeah. E te tau na oka atu sau koko so le Peter. Yeah. Raul telefoni nale ya tausa. Vea olu otasi luwa iba fafitu, iba luwa fitu, ya mwese lava. ya alwatu i malisi fo itato o lole na molo se fo maloloina ah le vai le ola malitato vai avoka for prostate cancer mo na itamam tamama tu ya vai fo o ya tuala le sa oli ile fio nga tuala ta wata pa u tino male fitu ya peka avela vai le ola ya malisitato fo le lo tele la o lo ie na imanu rewa le to fine ya malio nive ya va perfolt to my ta yo marita ele luos fulmale lua Templeton Place e manurewa Glendon ya na ole u to tolu minute on the town ole to la lima I want it here was beyond ole te ole titio le to la lima pe amae a ile tato tala for le mai le tatu to fina Miriam la la toa po mare tala le pacifica fa pena fo i o me lo tutu po isi to no lo lang ya mai se o mata o pute tele nei o le lo tu lai mai le pacifica o le fa pa ina i o me o test nuclear weapons ale malo saina le lo to e pa pa po mu i o Iran fa papa to Donald Trump ya li liu mai fo Iran ye ta fanga mai la kolo ke ki angil ka ya ke le kan ka ye ma liu ma mang wai ya ma mu wai ma le tele o va avo ye le malanga mai i ile ala va ale ta o Strait of Hormuz ale nga tele na o si li ai le tolu wa fe valu se lau tanga ta o mo tino ma li liu ile ma fu le na lulu nei Venezuela se fulu wafe montupu tangata e leo mowo la toutino a o tangata e leo mowo le temile ne e tolu wafe balusela to tele la tou le indi ainga ya le a telefo isi fafita ou le tulai mai oni fa mai o le a ongi le suavai o le a palapalama le le le ya mea tau mafa a mese le suavai tau mafa o le a tele la tou o le a ngase ngase umi se taimi ole atau toi fa'ale lei ai le infrastructure malea tunu'u atoa. Ole atau wo ile malolonga.

0: more. The villa are.
1: Are you ready?

Fifianga se fifloi mo tatou le nei fubanga le fiafi male tau tua le Radio Samoa se furulima iwa tolu amo. Amatanga neva yasu e fiabu nga luenga sa fiangai male tatou te nuu malo le tau, malo le usu, malo le finau, malo fo le tau watai. Ya malo fo le onu sa'i le malulu. Ya pe ona yei tatou mai la warfai ngol neva yasu. Aso to na'i male asu sa sama kwa ilonga nga ma aki aki yanga le malulu. Ya watu e male nei yaso, ya o tulanga lava pei ona yai. Ya le tau malulu o le nei ya tunu. Al mewa kupu, pe wakau lele le ye malaka pupula vane faafonga le atunu. O le vango ukau pula pula kudungo le kako kaa mela le make faasanga mai. Ya au kilikilokula ya umasingi e kasi lua koru fale make faasanga. Ya pefo le lobo solo a kuwa mlele lopo le malulu po le mewa saufo ya loka makua ya lako. Walu wakula se uso ya le ya kawa wangalongo fea kia le ya kawa mairanga ba inga se ufa onga le alabo au loa mao mauti noa ila fia fio le so o au kakaunga va ili fo mai maka wasa ufo ya le maku ya latou ya ma uatau le ya ile pula ya ono computer pe ona tumai uluma ili neku vanga la fia fi fatasi malok mori la poa. Ya lo fang sanga mai chau ya fatasi mereka mele lua lo mantu fak sama tulang ala lena le wa kau kau pupuna kua ya pi wa kau fali siki siki ngi vang le tia ya ya uila mano le ngalu fa tai le lo fa mena ngale le yo le tua ile ola soi fua male ola au au na le tatu tin le wa tatu ile so sumar tolu yulai wa tatu pasia le ngatu tonu.

Fifianga Musika Su Fifloy Mota Tole Nefo Vangal and Fifi Malato Tour, the Radio Samos Flee Mivitolu Amo. Temi Masani, ya wafo is a reporting Mota Tolunga Wala Mofimaranga Ingalitato, Tino, you know what to Tola Letelo Fe Amgalwenga, ya Safianga Mata Tole, if I Unga Oliver Yasun, the same via to Nay, ya Iliaso to Nayasu Sale, Wayeta Tole Amatang or Neva Yaso. Ya ai ole pisi masani lava fo ipe ona ye lungo la wala e so se va nga pe ona ya sao fon moto we le mai te want to langa me ye tanto ya fa si por local la wala na ile ne fu vanga la fiafi por lungo moto we so se va nga pe ona e wi ile ne ya fiafi le nga te fo le state highway tasi ya fa nga solo want to ile to is si fo ya fa pena fo ma le west ya sai ya ole pisi masani lava fo ipe ona ya Ya le tu ua mar mai ai o fe am nga luenga le tato tino u Ile nei fu vanga le a fiafi wa e tu ua ila unga luenga A nga ia tu lau maota ma lau lawa Ia pe o na yele pisi masani lungo le tato a wala A nga I mai ile vaenga leo le malava lele Ia po le airport pe o na ye tato fe taula inga a wala Pe o na yele sau ne ia matou nei manu kau le ngata fo le manu rewa Pisi feo lolo le a nga I manu rewa fa nga solo atu ina itaka nini Ya fa pena foi langa ya tu pampa kura ni sina va ngota to pe ne yai a fa pe na te fa fonga mai na cha nga ya tu le fa tu le na pampa toy ya ma o tau le nga te foi le o tara fa nga solo tu lunga ina me Wellington le so tu le tua ya lo solo nga le fe o inga le tanto tu no pisi le titiro pisi tele vanga na lungo le tanto moto we le au frem na ina me Wellington fa nga solo tu ai ya isiva park le nga te foi le o vanga masani pe o ne yele fa fonga mai le tanto tu no Ya olo ya ila bofo sina poloka la TTP ona yai. Anga ya tule itule le wese ile meta u fe fo in. Offer to United to yourself. Ya fanga solo to ina I Lincoln Road to langa na pe on failo mai. Ya olo solo nga le lenga te fo ile ya ole. Alwa tu nga ngai Messi mfa nga solo to ina was hapa. Ya olo tu langa pe on ile pisi ma sanro le tanto wala ilungo le tanto wala na papa fanga solo to ina in offshore. Ya o tulanga lava foi pe ona masan ye le poloka mar pisi runga awala ya wan fe inga le tato tunu le neva nga le fiafi a nisi no tato reporti mo tato le neva nga le fiafi pe fa pe na te fa fonga mai ya o lo ye lava foi ya neva nga lo fa pe na no poloka mo le tato tunu wa ya fe inga ele ne fo vanga le fiafi ya lo so longa le leila va foi be uma ya pe fa pe na te fa fonga mai le neva nga le fiafi le se tato fa love reporti mai le ne ya fiafi Ya lo nobinga nga solo nga lelei lungo le tanto awala Ya wala va fo ya ufe nga solo inga Ya male manava yo fe au manga ruenga le tanto tenu Ya pe o ne yele amatanga o le nei fo iwa yesu Pawa o lefe feile mulo usha Ya le ngata fo ilor sa unsa wafa tapulo aina mo I tanto Ya ma oni ngalo ya te oila u telefoni Langa nga fo wili sana o lefa nga le telefoni ya o e avele ta vale Ya marisi vayanga molo usha nga le mupi o ne yele ne vayanga la fia fi Reporti na mo tanto Ya failo mai ofisa ya ole traffic mota to pon tanga ringa lo leo ina wa lose

0: Radio Samoa.
1: Tosili mai tu. Amen.
2: Ola na fa na fa fonga le tatu tinu le te fa salawino tatu tala mai Samoa le niva ngale fia fima la matanga le niva yaso saunia ma fonga natu. Ia ele to fa utanga vaya tipi utanga vaya. Wala mo foi fa fonga te poe le tatu tinu le matanga le niva yaso se ia le taon valu le aso atai au. Ia ole am fayo na te mo we sisho na fa poponga. Ole te fa salawino tatu tala mai Samoa. Fa talo fatu a tina nga wang ma lol si fuman wia fa tel fa tasi mai le ni yaso ma lo foi. Ya le ngalu lu i fi am ngalu nga pe ona masani e ta tau pasi Nicolao so fo manuia pasi fa mo mena sa manuia fi am ngalu ngol ne yaso Amelia Mikaele le ngata fo le lu wa Ali Luisa fu mono ayu fa talo fa tu fo ia Tuli Chana popovek le mafuta mai ya good morning maybe you are watching from somewhere else ya pe ona ile ne va ngala fi fi male tantu tau tua lewa mai a ia le fainga panlota sia matu i tumalo sa fatalua. Ia pi ona fa a tautaya ma fatanu ina le aso faraili le nasei ma vai atu nerona winga. Ia wa umairo masia mea lewa tue tofia ia le tamal fale ya tu ya. Ia e avea ma suita wa. Ia po o fo ilia suifai pule. Ia ale matu i tumalo leo sa fatalua. Ya a o talia ili temile nei ya siaso ma se temie fa atu nu olfinga palota ya alisi ma tu tu ma lo ye pia ya vai maunga tolu fa tasi e ma le a finga palota fa le ali tas ya ona tulanga mai ila ya le ya ma ilo ai ni sui fai pule ya ole a tau a vea tofio i tu ma lona ya pe ona ya ya le palimene o Samoa ya lo mautinoa. Ia le toi fo I mai a le sunga ia tu ia. Ia e tau ave ina le tofi o le a e tu malo sa fatalua. Ia I lalo le faa malu a le faa tua tua I le tua utasi. Ia pe o ne ele ne vanga o le a fiafi. Ia male tau tua le radio sa mo o menasa tupu fai ungo le vai yaso ili aso faraile. Ia au le tayao le aso sa. Ia le asa fai ili ta longa le tatu au le manu sa moa. Ya male awa chocha o au foi ngeye chocha ele o se kama I awi loko ye loko e ka alo chocha pe ole pe olas ya o tebi ne ya o so se au lava fo I lakapi ya o makwa makau kier kula ngol fa a chino ino le talonga ya e uilana malolo ele tatu au I ai tolus fulu maltolu ya ai mautino lava fo ya o ye fo le tapenanga sunga le fa ya onga ya inai vaenga sa la pei le lat tam fo fo ngol vaies o ile ile fo na malolo ya ai avel fa time fa malo ya yalo metama fa na ole tanto tu no mawa vano ya e fa pena ona a tautua ya mata alo mole awole tanto tu no e fa fa ya le

Ia tau le nei fwy wangala fia fima le tau tua le Radio Samoa se furu lima iwa tolu a mo. Ia, le tanto por kalamil nei a fia fima ila to umalama pe o na aulia mai atu aso whanau maso soi fua ile so. Talo ile atu ia wha popo ni sa se telema o to umalama. Mawa ile ola male malo se a meisel maftanga manai ainga manai whanau. Male pulenga mala ufengarenga Radio Samoa se furu lima iwa tolu a mo. Manuia telo to aso whanau maso soi fua. Happy birthday to you all.

taile fata si mai a abruz alo fatu. Ya manu ia foi ia fufuanga le ngata foi leo por kalame ya ma malo longa le nei fufuanga le fiafi male tutua a le radio Samo se frulima iwa tolu a mo Amelia Mikaele le ngata foi le tina nga wang Luisa Fumono Ayu. Ya male to telo ne ya tanto woman ya tanto pa angapi o ne yai ya le malulu le ngi ya fiafi a ya o fiafi malulu ya nga woko ilo le me fai Koko Samo ala malakali malekama o pangike singa suwa fai ya singa ko pai foi ya ai go foi fai singa koko alaisa kamba nga ole fiafi malulu.

0: silio na pupu'ul tu supaia. Tama ia, ua tangi Yesu. Ua tangi Yesu. Nese hoi le mana ia ole. O I tatu te iloai, usum tu wafini. Lei tu tangata o Yesu. E emotion ele langona le mafatia e tele la ia fali le wina si kola matanga tol tu spaio le tangila Yesu por kangika e por tangia lo foi le ausolea e tonu le mafatia Yesu fa tu muina ono le lo foi na wo wa ftangisi maletinga ia ono se tasi o maliu tonu le ainga e na uta uana na fima ufama mafaina le tule o le tangi e Yesu ilona ita ya leo le ika hoi lele aepe ole ole ti nga ole fina ngalo Yesu ole mafatia ma le fanua noa olona si le fia ina lea ya ole tulanga ole mateo tia ole angasala ma le tutongi ole angasala ole oti lea Le sila meu te loa na ti ngā Yesu. Lo Yesu o lea le alue maliu, le la alue amelo naola. Na iwa yaso, fatau nuu mea umalama e tusa o le faalu tanga e ala ilona soifua la atu inatu e maliu. A le la alue Yesu e fasanga ele maliu, fasanga ele oti. Atu ilungo mdumo le tunga mau. E le loa po le fano noa Yesu, le fitangisi o le vayanga lea. E le loa po le sila me na tangi Yesu. O le vaia tu le ausolea. Kaufesinga faa vai vai, le vai vai o la faa tuatua. Le la le te le tonuina o Yesu, le te le o teimi na vaia I vaa venga ma mea me tautia na fea Yesu. A o le o mai I ngā le fakangisi na fea mai se Yesu. A I se ale menga I le sa, ae nge Yesu e, le se me tupu. Tangi lo Yesu. A tonu la o le alofo Yesu. Ai se rita o pēta tu vavai ele mamafa ya Yesu o le mene o le tangata e ola ele angasala ma le oti ma le tutongi ole angasala pe avai atu ele humanity ma le lorolangi ma nei tangata wa ele na maria ma marita le ye I fa be uto tele tangata I utei o atu e fia mata mata ma fia falongo longo ya mese vol fai te tala ele maliu o la asalo Te lo leo atua, to es formal fata tu minut. Ia tala tu le tatu lein. Fia vala umai fo, ia vala umai. Tal tal no atu pea, ia ae vala umai pea isi met fia. Fa popo mai fo le tatu mta upu, alisil na tala, isil ta ua, I taimi lei, taimi ua. Te olie na umano fatu, la salo, ia leo sa utato, vala umumua, talofa, talofa lava. Talofa.
1: Talofa lo sunga poni.
0: Talofa, oi de saunua.
1: Tulepa, amaro se fu mo lang I ma ma nei mo ta upu ne.
0: Aftai, talo fala tulepa, ya, sa no maya.
1: Ya, le ai sa aftai ya, ole embo ya e le fa mai ele ele lo se sitte me fi mo Yesu.
0: Ya.
1: Ale ta mo e Paulo de Luote sa ro ni mo ta upu lua. Sa mai yo le sa mai uni fa se no do fa pe se ta la fa pe mo na fi mo Yesu, fa mai. E mo mo revir mo le man of lawlessness. Ko fi mo lo Yesu.
0: Tanga tole sala. Ya, sa. Luan fe ai ne.
1: Man ia na to na uta o me polo e fa me tupu fa lo nga me tupu na ta ia mata yo. E fa me tupu ali afi mo Yesu a.
0: Mata
1: yo
0: lu fa. Ia.
1: Na fa me mo mua le to sulula.
0: Yes.
1: Le to sulul masina la to ulu mai afi tu lang.
0: Ia.
1: Ia mo ta ulu la lang ia.
0: Ia. Ia ta tu te vai ia. Ia.
1: Ia na, ia me fa pena, fa longa na fa vai e ita atu. Ia me lesi me fa mai, ia fi o mai Yesu ele tu ele fa mai, nga pa I lunga iau, ia ui na mea na ae lu, ia o tuan tangatu.
0: Yes, yes.
1: Ia na, me lesi mea, ole, a sa o mai au pesta alo ulau faitau. According to the history of man, we've only been here for 6,000 years, luka ko ura le,
0: the last, twilight ole, ngala.
1: Ia, to live card and for the tour to see last to some left to sana
0: yes
1: yeah to sell what to let to fit to alignment to pull to on fit normal lo ile to Του ωραία, του αλλού, τα δω για λυπηγείο, τα αλθέμι, του πόεμι, για λαφείο μου.

0: Yesu boleh fikir pak rumah Yesu boleh tribulation period.
1: Ya.
0: Mereka mana tu pelatih mereka tak tahu yang ini. Mereka sembaitan ya, sembaitan ya. In the last days, only the wise will understand, but the fool will never understand.
1: Ya. Mana ya?
0: Where was God when my son was dying? Exactly where when his son Jesus was dying on the cross. In other words,
1: Yeah.
0: But imagine it going to Avalia.
1: Yeah.
0: What from happened in the twinkling of an eye, in a flash, the emo of a little wheeler, little swift of a city that you know.
1: Yes.
0: The old thing is in a tile. Imagine Cavalier, you don't want to kill you. Like, I would like to come out of Cavalier. You have to call you Cavalier, you don't want to kill you. You have a little kid, I would say, Captain King, you have a little kid. You have
1: a little kid.
2: Ele o attacking e ka ngaka le malamalama maka ngaka fo ie le fa tua tua maka ngaka fo ie fa pau pau a ole attack le sa ui me ia
1: from inwards of my kongwa
2: i oi ole fa ngō ngā na ole attack me ai
1: e si au so kese e
2: keno kar kongunga fa al kuspa ia ia mai mau peang fa peo lai amal kar kongunga fa al kuspa ia lai vai vai tonu le upa peo mga ofo le leo ala poskolo polo ya timoteo we o mfailaung ngailo va kongru
1: ya
2: ai pe ole menga le langona ir falono langa ole saulungo le kio
1: ya
2: ole le falungo uma ya ia sa moil o klamela le banga paolo ka kuri kio le to ke falungo longo ya
1: yes
2: e pe la vanga na al te sili lo uma fo fo o ala mela ya o o kongo ka le sia ya o ala mela ya o o mele fa ngo a fa me fa mel kuspo ya fa mele a fa mela ko kuri ngo awa o menga na isala elu Ole mele o ista ek ma me uma e se mama o amal ka ku e o foi la le wala ko ke en ai mala sumari o le fam nga ku la sumari o le se me ka o se sumari ya fa fen ke en la sumari o fa fen la sumari o yes la sumari o yes ku ma ya fe la ba o mai la fa moy moy piko ka u ale le foi la o sa wai fa pe o o e ka le si am ka ku nga le ya ya o ke le fa pe fa ya kulanga o ke le lo pola le kalisia pon ya ai lang o ke o ke kui le karungunga le familia fiona le tu langa le familia fiona le li o le ke lo kwa nga kwa fa mai la ko fam kalanga o fe o ye le menga fola fola inga
1: ya pe o fiu fa kat
2: o fiu fa kat i wo momo ya kwa la nga kamanga la ko fa upua mai ya makala i mani mele a la familia fiona le tu ele fa kwa i mai le la pe ma li el sa ngwanga le fiafil ni la usunga la fenga e kere o au mai e pe o le mele au mai e abisi se ngai me u ka ka u le aso u ka ka u le kaimi
1: ya
2: ai na paua pe al fisile so o yesu ya yesu o a fe ko fu ka ye
1: ya
2: a o le ase failong e o le kere kele failong le fo la u ka ko ye ngi vai kaimi le kele o ka u le infa mai ma onge ole va ma kuo ma yes. Fanga u ma o fanga u e la ma kuo
1: ale ko fi ko sanga ko luaf
2: io e a ole ala va e sa ole check
1: ya yeah.
2: Ole sa ole check a fa merkus po ya ele fa kuai mai la no le menga le kala ngo il kan kali kali kong
1: yeah.
2: Me o fe o ye de menga fola fola ma yeah. Fola fola me ala lu pa la i bi ko i nga ngala ko fola fola me ele mele a ole a ko ngo ma o ko fola fola a ala mo ni malkus po ya fola fola pe ya
1: yeah.
2: A ole yeri fa moy moy por kala menge ole mo ke lo ko ta ole ba ya kula mar fa ngolo ngwa e ese le mal ne fa ma ki oi e ese ya wa umay mar fi fa ngolo ngolo le ki o pa o mai por kala mene ya pe ole ku le poni fa fe ka ya kula sunga fa fe ngaina
1: ka ta yi ya o fion tui ta to tu fro ele va ya so
2: ya
1: lo fa
2: ya
1: fa fa se
2: fa se fa
1: ya ta lo fa tu le stats vola ta lo ta lo vola ta lo Ya, tengo que check, ramai.
3: Para le mau ya hop kai.
1: Di.
3: Main ai paso ga iso ga bu bu.
1: Mana ya?
3: Aya eh para le ya. Ya lo ko ngora ba ya le ni e de foi fuere ska home.
1: Ya. Ya we.
3: Ni anga ya ka kai na ki ji ni sa ro ko pe. Ka dia pe de ka ni.
1: Ma li ela.
3: Ai we lo foi ya. Whatever if I vow for it, say, oh, you may, oh, yeah, you can't.
1: Nah, fam, not to one.
3: A manga,
1: it is seeing how it is.
3: Yes.
1: Fangfanga u nistel tulunga ya fa fola to ile laulau ya.
3: That's why I like this program.
1: Half tight.
3: Yes, that's why I love this program. Eh. Mm. Umaya singaro ka kapi kadia pe de ai.
1: Mm.
3: Ro wa fi fili.
1: Yeah.
3: Na wa me to my daddy ya ka ku ka ku fi fili.
1: Yes. Half tight.
3: They tell you. I go by for ila de. Ile ranga de ku ye kemingi.
1: Mm.
3: Yeah, it's only the fast one, yes.
1: Yeah.
3: Yo,
1: salopa. Okay, ya fase fo check pa.
3: Ya.
1: Talofa listas vola. Talofa.
4: Talofa.
1: Talofa. Ya, oile sa no.
4: Talofa la sumale, fa fe nga poni o iva le telefoni.
1: Iva. Oi, talofa iva. Ya sa no mai longa le u va ve ta tei.
4: Ya, o fa so o miliacho no le mala yo me sa pu ne poile.
1: Ya,
4: Maria Marisa, le foi wo mala mala mai le. Leo faso mai le le afion ale tua
1: aftai
4: vi ele li fa u pula le le la esa uno mai lu suma lima ah o la fa pe mai le o ie ya se ia io ele li e o outa tonu lava o oe o le o oe ke viso le alo le tua o le mali mai mai le la langi fa tai wo mala mala mai fo ile le upre tuel ne afia fi me wili tuai fa tai tele lava mole fa so ne afia fi poni
1: Selina.
4: Yeah, I feel like I'm going to be a little bit.
1: I'm going to go to the house. Yeah, Amen. Ya o sa tu por clamel na tu to lo pinga lo tol ne foi vai aso. Tu som tu gafine. El famo moi o la ta tu to e fe lo foi va as foul es un fuerte al balu. Ya mol ni chemi ya o la auto. Aun ne poni fonuti fa soi foia. Mol ne chemi. God bless.

Celtic. O sa ili se sa mo o e malo ai. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matang o fie fil fil mai ai. Tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo si ta vale tala fia ngai. Su mai ile lima ono fitu, Grey South Road I nei Manukau. Asies fo ili upenga ta fai langi enterprisecars.co.nz. Pe vala au mai ile o valu selau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili

0: Sunga o fenga fa ka o kava le fomo nga Max Ila.
1: Senga o ka amilo yo kilangi. Mo koi foi mai lava yo tara ile Tire World and Auto Limited. Le ai ma wai so skoi nga mag ma pa kava. A ole me piko sidi. E nga le lua li maka ala alwa ya so le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mo ai ta avale ma pa uta ngo fie ya New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se tu ai nga ta avale ma le telu isi au unanga. Warana Fitness ile na ole se full tala pe ai fa ilo yeina e fa afofonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu faa tolu lua lua o mo le fale inisinia.

loyal too. I'm

0: Just remember that.
1: Shake it. Charlie Mann.

0: Lusuma lima no chale chula yono fa malo fa chale chnu ila mai mo mala fa fonga ni foi time no tai ao tapa ango fa tano fa mai ango man man le tai ao ya ki ono fam tama ki makoro no fa ko fa sa longa ready sa mo malo la por si fo mo ya ala popola o mer pongene so de fa ka fa mai tai ao chora fo si mo ti uso malo malo le ala po mo le tai ao ya yele lo fo le tu mo chon chelo ta pa anga so se mai ngo okilani lo fa ta lo fa mai ai so se mai ngo kelope Yeah, my phone for you want to see me to Ramo, you can only have enough for the FM 106.1 Samo. Good morning, my love you for the Kilo Samo of Jerry Fitua. You want to have a lucky Kulamo Tato. Ah, Tao, the Tao Famino let you know what enough. All the weekend, let you to name all the Makuama, India, the Maru, sorry. Ya famo moe wo o ngai maru luar ngai kuku ale wo wa mai umar nga kai ya chan si yo kau ngi va ya sole to ti ti lo tu to fiolo mai le le maru lu
1: ya pe on mai tawa tu le na le wo ya mai sele va fo ino fo nga ya sa ma tu ai longa ile maru lu ya pe na sa no ala sunga ko inga le maru lu ke lo nga ko maru si anga ya nga ma makua i fa ma sa sa mai ile fa i ngol va ya so pats early and during the weekend for ilale neva ya so le la mai tawa to be ole akau yes swinger ole a mai tawa to le swinger for ile ole tau le ole a ya peila o Christchurch la to ye na fu fu la va foi pe a mai tawa to ile va ya so na sema va ya to nei ile weekend faisi ma walunga fo ile malulu sa ye a le la tilu tilu atu a tonu ole a so lua ole a so lua va ya so le nei ole la ole a expecta ile full fit to take re le ole a ya ya Christchurch fa pena fo ya neipia la tau ile aso lulu se fuluiva ia e fapena Hastings se fuluiva fo ile aso lulu ia ma fanga nui se fuluiva ole winga la ole e folinga mai ole a amata ona tau ma fana fana e mo ila la ole a yeile me fo ile le e ma ingi ala kai opo ia a ole o ngatu tonu la tau ia ole aso fa solo mai yeile a wauli ia o vaenga na pe folinga mai ole a kau ma fanga fanga la fo a ma fana fana la ole a ma faila onka ko kilo kilo fo ile le wa amata ona pa uti munga e ye ya laki munga e taimi ia wa mana tuo ta to pi a ki munga wala ngona le mafana fana e ye fo ilana i taimi ole aso ole a nyangi mali e le savili pe ol tu lang le na ole suwinga le ole a tang tang ai fo ye ia mau ta to mai tawin e mai sela i va nga ia a e se atu mau kilani pe yo kama malu luwa ia a ye pe ole la ole a ye le swinga lo ngwinga la ka fiolo
0: e a sa le a e ala nga nga makua e fa pupusa mai le maru lu kuku a fa ngol na ba yaso ya fa tai le wo ko fe lo lo bal de ba yaso a mo tanto yo kilani bo le tno lo ala la isi va ngol lo langi ya ole maru lu ma tu le ba tai mi na ma na ye le sa mal ba ngala yo america ma isi va ngol lo langi ya a mo fo sha ma ko maru lu yo se ya ku le ya ko ya ma ko ka fa fa fo i pa mo le ma fa ya wala ngo yu la yo ku so pe ya je lo yu ni la yo ku so o ma si na yo le le winter nei tu langi lo ka ko ye ya ya le le le fo wa a fa fo ia yu la la ko ya kar si ba vengo ben mafan fan a le le pe au te lo ne tala no ta por ka la me so po le fa solo le fa un ol tu sang ta tu nei e le tu fa single pa mu ye lu ol ga male npd a te lo la ti ti lo ai pa mu male tonu au kilani ke o isi ba ngong isi le foring mai pa mu ai o le tele na tu le tangata ele tongo fuel bensin so zata no ala towards the end of last year I think ele tu lango ele merchal to lo le I'm talking about the what umol process ya karsia ia o maile ya company fo ya ba mai se ka un kwai ka un fia
1: ole tulanga le leile na ole wal o ye ye wa e mafai on tato tu fisili ola la se mea o nga fole pola le ale winga mo tato lava ye maiso avata avale ye mal mamalo la tunu e faita avale pe afa pe ole atu fatasi ona ole NPT wo faisi e lo e la wi lo a fo ilele le pa ua ole ka wola la ko fo I fuel olo o maua so ole tu fatasi la ole vaenga le ole ake le se competition e mafai ye fo I o nga sustain pe mafai ona fiso soani mo tato ile long term manatua ole lava fo e fa long long watu ia ole e fa ia si le o ele ole le mai le tu langa fo ile ai le vae nga mai se ia tunu u ma o nga samuel o nga mai ai le supply mo tato a ole le le ole tu fa tasi ole gal mal npt ole a te le la le la u fo I competition ma ole ke lelenga ole

0: toso ani ya tato umane ye faita avale ole akelele pao ai mafai ona maua te lele soso ani ile vaenga tau ele a fo ile a mo afio ta avale olo ofa onga ina e maise lava fo ile tau ele tu tau fiuo ole le leila le na mo tato lava fo ia avi ta avale e maise maile vaenga o port anga ima ile pamu a itu I vaenga ye pamu ole a kaungo fiela ia le fe ave inga fo ile a ole fiuo mo tato so ole le leila le na mo tato ole ala ava matotoe ia le sosoani ole amafai o nga maua mai I le vaenga le?
1: So anga I pamu ia lua mo le termine nei ole a whaonga ina pia ingoa olo ia le termine nei ole galma le NPD but se taimi pia mai a vaenga uma ole a maua fwere le fwere nga mai ole a whaingo I ina ole NPD galma ai mo le tele ai o pamu ia le termine nei pia anga ia tuna tunu ia le whaonga ina ingoa e lua legal mala NPD ya until le kai me mai ai
0: talo sia wa lu se la fast full ya le fa yo site sia le ai kalo sia la fo le ya manu ai ta to ya kilani wa pe yo le ke le le population ole la vai au kilani ya wa ya isi va nga fo ye o iku ai nu tu tu ya mon la vai le ko ke ke ngi so ya ya o lo ya na talo talo fo le ya talo sia ya fa manu ai na tele ai la to tele ta so ki
1: ai sa le a e ye la sen en ta ta no ai le si ta ya for ilia olea for e olaisene tama salomia la tona faiala sene tangata ia ele sa ona la to fai so ola tu ti lo to ol facilila if I fail la eligo la bona feo ina to ia la to la sene na I wanu ti lo to ole wo mon to si ale na mtanga benga folele ela to ia sa el de tonga na sene faiala to la sene e ko receipt ala to driver's license so for city la time ni mo ala le le ala fel wa ala sene le sa se ona fai wa la fai su ngal time ni e fa sala la pe ala le em fai ala fe ala to sene
0: e ma fai ona fe ala sene ya e o ye se malo si anga le time le ni mai se la fo mai le VT and said NZTA e ma fai ai o nga cancel le license le vai nga le nga ma wa fu ya ku wala nga na fo le fai ngofi o vai nga na pe ngu se lau di mas fulu vai nga le ole ato etamu but ele o yai la se malo si anga ile taimi le nei e mafai eo na ave ese o la tau lai seng se iwa nga nga la va fo I ua maua ala usala wa e over speed ia pese se fo I oe le tau si sial tu la fono I lungo le awala o nga maua leo la usala ona ole mafua anga ole tu la fono o yai ele mafai yai ona ave ese a lai seng ngei nga pau ame o lai kuskusie kokongo le tu la fono e fai o nga se ia le lai sene ia o vai nga fo ia tau medical reasons ele ka kawonga e koe kangoe aver ka avale o nga yei ia te tūlanga lea se ngase ngase mō oe e a whaina ai ia lau a veino ta avale ia pole vaenga whangalo wa kele o te merit points ia ua makua lea ia se point o kokoe ol kako lai senge ia ole isi vaenga se vanga nafu se fatonunga mai le famsinonga ia ona mawhaile o suspend ia se lai senge o seisi pat ol vaenga lea ia ole alava ua koe ku umao lato isu afa e koe fa solo solo fo ilele e oe sue ai ola alava e feo ai ola ko lai senge mawa fua ia le taimi ne
1: ai sa le a to los for 50 minutes lo to talo le to la e fitu le to to mo over sa mo a le fo tai o fola tado va vai so fo ngo se tasi fo o tanga ta fa ia te fanga lo lo tanu sila da mai ni si o fa fi fanga tao puni la ba si ba sa mo ki ora ko

0: silingo ito tu. Amo.
1: Faiste fo fuanga ita penai lo ainga mololonga. Talanoa ilo ainga ilimea e fai pe asi itiele vai au tafo lo fali. Tu uau meta au e sino fuanga saunga le mu. Ma fao ngā se a fianga o lolonga o tua nai. E fai male e sona o leona toi tu lai mai o ia fianga ilo ainga. Tanga iane ile Auckland Flood Viewer ale Auckland Council. Ilunga o te fai langi. O lo saunga le mu o itaime o lolonga me mafa. O lo uyo lava lima.
2: Palo fa fte te no no mai momo fa fonga le te mo le tai ala bainga la tamale nei le tala o le tau ta tu ama tamai sa mo ba ba tu lo se fulo le ma nei le ma fa na fa na mal mal le e sa mo le nei te mo le tai ha lo fa si awa awa mai le tau sa mo le tai ha fo te ala mi sa mo we got to tau le te no ona ala ngi le le tau awa o ni so tai mi lo so mar fitu degrees Celsius mo no na le bela le sa mo le so lo so tolu lo na mo la lo ano fo no fo le bela le sa mo lo so fitu kwa ma ga ya Abang ayam malu ni. Taruh dalam masa mau pergi acara balik. Ile tayo ni fatal fatu fa fomai le tno. Malam ayam mau lungo le tante Facebook, mari YouTube produk sama mau pernah pun fa fomai lungo le FM mana 6.1 mana sama. Malu se fomai yang. Ile ni fomai tayo fau ole tala ole tau ini usia ni le motu saute fatal fomai malu le tno usia sebangor motu saute. Tato mafu tay nak timur. Tato fa fomai timur. Pau nak bayang ole tiba baju lo iya ini fau cuang malap teinga. Matangi Malolosi, Yellow Strong Wind Watch Mo Timaru, Elangi Le Le Tau. Ia nak sevi le fesi Malolosi ni so temis fulono. Maulungana al Malulu fa mawina Mo Timaru le so. Westports fulima maulungana Malulu, e pa utimu ma mafatimu nga ni so temi. Awa awa pa utimu ni so bayanga wanakas futasi maulungana Malulu le so. Fululua maulungana Malulu I Queenstown. Fasolona awa awa pa utimu ni so temi. Ile awa ulis for lima marunga marulu o maru lang le le tau le sos for lima marunga marulu Nelson fasoro na awa lang le le tau ne fo yaso kai kora fasoro na awa sfun fitu marunga marulu le sos fu fa marunga marulu in me kai go awa pa timu ni so tani sfun lima marunga marulu gray mouth pa timu ma mafa timu ni so tani o le so lang le le tau glenem sfun fitu marunga marulu le so awa Timu ni sebaik orang Alexandra sepuluh malu orang malu lu dan Eden fasor orang lagi dan lele tahu awa awa ni so time sepuluh lima malu orang malu lu malah ayo kena istete malu la bersih from real lele tahu awa fasor orang lagi dan lele tahu awa awa ni so time sepuluh fitur malu orang malu lu fomo ina mau kena istete leso. Motu matu lepi cila boi lu orang motu matu ikai tayang sepuluh baru malu orang malu lu leso pa unai wanga mama ni so time lagi dan lele ni so time o le lele yaso fasor orang malu le jenuh le lembu boleh tone malu la bersih from real pa unai timu nei le pavel fasor orang lagi dan lele awa awa ni so time o leso malu sila teacher sebili mai matu ni so time oleh tayo ni sepuluh baru malu orang malu lu fomo ina Mobile tone ile so fanga race for baru maru kala baru lue awa awa pa timu ne for yasos for fitu maru kala baru lue tauran pa o timu lang ile for ile tauran ne yasos for toru maru kala baru lue tau pa fa solo for ina lang ile le initial time for far maru kala baru lue roto ru pa o nai wanga ba ma lang ile for tau ile so ile tele wanga ye pa must notes for ono maru kala baru lue fa solo lang ile le tauran ne yasos for ono maru ma ono kala baru lue fa ma ina mo ni Plymouth fa solo for lang ile le tau Telo temi on a source for what? Morunga Malu Napier. Pau timu langi le lei. Ile nei fo yasos for ono morunga Malu Lui Master 10. Fasolo for langi le lei le tau. Ile source for limal morunga Malu Lui le ben. Fasolo langi le lei for le tau. Ile nei fo yaso fo tatu o lia. Sfor vado morunga Malu Lui Hastings. Fasolo for langi le lei le tau. Ile so Gisborne. Awa. Pau nai wanga ba malangi le lei le tau. Sfor fitu morunga Malu Lui kirkiri ro. Malo se fo mariel nei tae au. Fasolo pau timu ni so temi langi le lei. Nei wa uri mara fiafia na nei sfor ono. Morunga Malu Lui fa mawina. Mo kiri kiri roa leso. Sama kima kau roa au kilani no fanga fasa lengua radio Samoa a opongi sa pia fa fosu chasi lo in maru lu ni time gale tayo tu mawi gara tau leso e fa solo in pa u timu iliso temi langi de leifo ni tau telo temi pa u timu mafa timu nga niso vanga Great Barrier Island in leso fa solo nangi malo si wasabili mai matu sifur fitu marunga de maru lu fa mawi na mo au kilani Nei aso matelen awa ole tau le aso atai au Tutusele neia Marudu ane ima tai aso fulfitu lona maungulunga Pasolan awa olang de leile aso tofi Hapena fuan awa olang de leile aso reile Awa olang de leile aso tonai Mana sama aso fuorba yaso Lumanai atu I was able to get a little bit of a Malfa Maninoina, Ele, Matangor, si for Malaloina. Yamafu Angana, to Poilia Walanga, Aolon, to Pumefa Bay, Ele, Eleo, she timely lay for Lilea. I'm sure I'm not to my eye.
3: But soon as too long a lele, till Silo Yem Tangalwing or so for Malolin, and myself about 4 years later on a little fellow my. Ona is a umanga singa saying at Yatula, Peafa Peo to 4 years, Potu Fatal Tali, a way yelling us and I say, Wakumalonga medical condition or light woman to Atunga lava. Yeah, I oleo a treat fatasi my lato, 4 years laying on a fear of Aya lava 4 years, or se for my honor, se too long a peo, se manu all, or ya, ya, light on a anga yatu. Ile potu fatal tali but ole tulanga yei ona ole na mawatu sitama lea ya ile asofitu la sofitu you lie pole solua wa maliu tutonu ole potu lava leo lo fatal tali le na maliu mai tutonu ole falleta wa se ivaya tu fol fafong la sunu e o mail time le neo lo tal tali la ainga pe ai se afo ia pati ia tau ia na paule itu e tilo tilo iai ole vaenga fo ilele ona ya afianga tau i vaenga ia o ana vaila au faonga aina wa e mafaila wa foi ona tama, fatamala fo ile fa pe ola okay ole fa kali yeah, le ole okay. A o ile fa solonga but e ya ia itu e se tawa ona mata itu le le e forma ya mai se la to o tali tali ya mai langa ya tuma le sulfa ya to la tunu
2: so at least a mai se tali po la tunu po le mea ua sasi le la to fo I fa tino ino ngar wenga le taimi a tunu fa a to fi mari e fo I ale a ale mele ole le ai o se kari mai Abah sifat malam bangga pon yang cono. Ia wah cantu di langgona umah cantu. Ah tu ia cantu I langgona le aing. Emak wah I cumput fah label tengah tu lantu aing. Le I sekali mai sifu malu loina. Ah fela lah aku ia le. Maaf cian orang fengai mana aing.
3: Ya. Zatu langgai tetawa ona fah mau cino. Wah langgai maafu. Ia ata mita tu tu suruh fah ia tu ID amai le panadol. Ia le panadol na. Ia mfau no sosuani I le tu langgai tu ngafu. Ia le condition. Ole tengah tu lava ia so. O su enga lolo to fo ie mai lo ilonga makuai su elele wa e ka kilo kilo le history o tangata le su fa yatu ia ona ilo ton wale a pole a kon wale vave ia mal to nga fite sa ona fo ile anga ia istangat
2: a baba ia to pe ia to fanis in man no es fa lave I think around se fenua pai fenua pai Auckland Highway le tiji lo to ni se report in bowl time po kala me a
3: ia ole aso ana na fi fo ile ana ia ina tangata na I I state highway lu suvalu te poi wai ka langa ya tila nai wai kato foi pula la tarata ile lima la fiafi ia na yeili feko a yeila le loli ia manai ta avale la ite lua toa fai la tona manunua fa aftai e moni lava la ia e toa lua langa ave le fale mai moderate fo ilia injuries ia ole si toa lua ia ole antong fikitea I ia ma anga yo lato wainga but ole fautu anga ia ia mo tato ona ele ele o misi lava foi ia taimi o aso ma fala vela vetau ta avale tupai al fautu anga mo tato ina ia mautinua ole speed ole sio tu o vaenga fo io au wala e mafa e yei blind sides fo ia e te tawa ona alule mua le ka avale pionga e kakawa fo io na utangia ma vaenga na e maise e yei akai me kauke nga unga wo ye kipi lo loli la nga wo wafaisi kuai ke lo le loli ia but o tu ya e ono tu la ima yei fa lave lave e le ima fawfawin
2: mo le fafonga le tino un mawa le ta poka la me o le tele o fale tupe te tele tono ni usila a lot to have to la city ale to la ela to home loan rate floating home ele to langa o yai ya wa on male no no fomo ma fo in o city ale official cash rate le basan ta to nei I knew for sure on male le la o ifal to before le le so ale la wa sa wa le fomo ni mai le ni ta ya
3: a tesi male lu su lima pasene le o city ai o nisi la ni o banks o le o mauti no le city ANZ ASB Bank Bank of New Zealand fa pena fo ile Westpac New Zealand o isi o vaenga ia wa ia la tau sitanga floating home loans ia o flexible home loans business term loans e peia mai tau atu e kinga inga la ia nei vaenga ia the floating ia male au vaenga ia business home loans ile taimile nei pe atilutilo ia ile sitanga le o lo ua ia ima fa alawilo mai o new rates ala ia le ANZ o le ua ia o le floating home loan le sai le lima tesi male fitu iva pasene o le ua ile ono tesima le 5% ia o le vaenga isa le flexible home loan lima tesima le iva o le ua si itia le ono tesima le sulima na tau le business floating term loan o le lato base rate sa iei fa tesima le se fulu le ua si itia le fa tesima le tolu lima ia o fa alawi loa ia e tatawa ona mauti nua fo ina ia nufo tapina pena fo ia e tatawa mai se le fa ia le faso
2: so faltupe tele la ASB BNZ Westpac ANZ o te lo o fal tupu mana le a matatai au asus fuli mo you lai mo la tau fode le fa maunia la tau mo kesi tai au new home loans a matatu la sua tai au mo la tau le bona ye la tau no ngā tupu mo mo kesi tono fal tupu ia fto a matatai sa lusulu iwa o le masina you lai so ne vayangara na ia wau o le tulangara na le wai ka kouli ni fwe mai tai ni Yeah, well, it's a milk or come with you, and if I can be more tattoo.
3: Yeah,
2: I do what to love. I tangatala tomb, but it lay on fast or so. Yeah, never table tongue tars with fang of him tattoo, but yeah, the war fear for him, Gago, Mokesi, or if I took him, but don't have to pay more on a yai. Yeah, the late or did you not trail a low Samoa, the tunnel training, squad a little pelic. Suppose soon I recall you on the old Fontalo, Yawifa. A lot of over to report in a mau of Tabocalan, or let white tunnel on buying up Sarpo or say, Balawale Fayao. Ya mo e kama mo ni shoma no oile ol pleki a alo mo talo ma ala ni am
3: ole tulanga le na yai ole wa awaya to fo ile camp ale aule ol o faya la to tole ninga ya mala to tape na penanga mo ta longo lo ol manai ya ono ole tama fai fo ile ina ya yai se ise ma fai ona so tulanga mo ila to fo i wa man no ile time nei ya wa mai ta watu e pela fo i ole sa yai nei vainga ia ya Patrick Tupolotu and Luke Jackson ola wana manu nua ya fafta o la ua toe tau whaailo mai o la ua koe fits ka mai ta alo but e ta tau lava ona yai ia nisi fo ia e mawhai ona sui lai kai mi ia pe ala vea ka maka alo lai ka alo ia ale kun lei fo ila lea o le makua i ku o lau ako a koa ele kai mi ke ka alo i so se a so se atunu wai ta alo ai ia mauti no le ato o toa o lau a waa koe ngā kai mi la ia ia ngā ngalu wako al pengi al coach ia lea a ko sau kong ko sau kong ia mana ia foi o toe mawai le ava noa o le ne fo ia li la wi lo wa le le fo le ta alo a
2: sa wa ya le le vai tai bo tu anga nei fana ula anga vai le ska ko ti ma nei a most time if I fa le to ti ma nei to mai ti le tele na a me ne le ele ma wa uma tai mi fa pena a o fo nga ko yo ka maki la anga ya pi si ka ko ka ya ya o mo lo tai mi fo o ma lo lo nei fana ya ma nei pe a reserves tai mi le fa sko ki ma nei ya ma a venga ka maki fa ka fa sko mi le ko fo ya anga vas fo a
3: sa sa
2: Ya, ya, farka koko kola isa mala fifi ke kama ki kola isa mala koko pai. Kama nga aku muare ulo yo pepesi o mail fa nga ulia so ako.
3: Ya, au fia fia fo loka mai ki afa ya ko mai mai lola mal puka ko pai.
2: Ala. Sao. Pa tala fo ni so balo la tino fa fo mai wording tode le time of the time out. Ah, fa balo fa tai. Pa tsi mal daro kala mel nei fo tai. Fo fa fi fo tai out as well. Lela tsaka bo felese Mikaele vi o Fing up, so I'm on the Pokalam and I'm going to Think a minute. I don't love to say for morning.

0: Matalon te fori mo family ngā sfana o Radio Samoa mo nei foi ia so luas pun fa ia so you like tolu fitu fitu tasi lima eva tolu lo mo fa lemo noi nuar tanto imeli
1: on air at radiosamoa.co.nz
0: a mo fa ne fa ngai foi mo tanto Facebook mo YouTube Radio Samoa mana ye te le love vale na pe il ta family ngale le imeli fa mo mo le ngam man mana
1: o le family ngai mai a Nick Ele Fa'amanianga mo le haso whanau o Salamina Sera Ele Talakai o Mangele Maranui. Vi iale tua ilana fa'a manuianga mo oe malau a inga I manuia tele lo haso whanau. Alofa le tua fo ainise tau sanga mo lo wola e atia e ai lo a inga. Ma tau te ala lofa tele mo oe. Enjoy your day from Manui family.
0: Okay, pauna ta famlianga lo tu ba tu le o ba wa le officer ni ta yao ta tu telefoni ma lo si fu
2: Salo ba
0: ta mai. Ma lo la por si fu ma chino.
2: Ma lo sto I fu man via.
0: Ma lo ya a no le mo. Sa
2: sa ya se vai mo le ma no se ko pe fu ngai. A lo fa ngai ya le yo fu ma kan ngai ya tu ni fa sa I la ma. Ora sa nga u so u Tota in Lualea, o opaha poka Stephen, papa wau pun matangi ngai Brisbane, yele ngata ilia, o si utua ngane leo, emile alo emile ngai Sydney. Yavi yele atua oleo holua, vya mailua, say fuwa nita yao, fa afo ilavale vi inga ilia atua, leo le pole, leo vavenga, leo fa malolonga, wa ya fuwa ya tuya o rua le malosi. Happy birthday to you both, o rua nga, Ofa ha focus malo le la ia ma se tu nganele ia emile alo emile na sini ia karole ka ko ke bala bala se wole mi fai foi ngala fo ko wai wai wai ma ko kala ni sila malo si o ke ko
0: ana
2: ai sa ma ni wia la vale tu mo o rua happy birthday ia lo alo fa ma o nge I even day o ma o ma tu inele o va pun ma tang ia ma se ma tamale mo o rua Deli ile o kiren mo o to o malava inga pa tai tele lava sa vai mo lo wa manoa man wi lava ni sa ya mo ko kwang
0: tai lava vai tino mari fole nei tai o fo ya le le te lo pa wa na tafa ne nei tai o
1: ya
0: le le pa le pisi fo ile aso fo fa you lai la to ma da ya okay okay Alfa mo nga lo kiki lo kole ko mai oyo alfa nga ngai maku ya okay lele se mo nga mo atu lo fam nga bone ma tu le mai lo ka ko facebook ai mo la tu fam la tu tu was fan out ne ya so ya avel vi ngale tu a ma ko me alo pale mo oyo pe si vale pure nga para fanga ringa ringa sabo mo dan po kalami malo tail nga o
1: yes enjoy your day happy birthday
0: to los fulono

0: Kalau cai awam yang cai lomai pulai lomu cai sefulu balik lomu no jalan cai calo le culai balu le perkelabi balu le cai awo cai jalan bay samo. Baca cai culai balu le cai awo nei mana cuma wira le cai awo le lomu balang le layu cai lomu cai le langi le cai po ingat mana fa fonga ingat mana mai mawa samo le nei foi cai awo balu lomu si fua sungai ferici malu lomu le fa cai lomu mai wuling cone. Tapi kalau memang orang marah nei cai awo. Good morning ferici. Lomu tu nei cai awo kau siapa le usah video kong. Mai kabel mo fo wading ko so ko fe so le kai mi or kai mi bua bua nga lo ngo fo New Zealand ba fa along wa ko ba ko a bu au ka ringa bon mor bon mor sa vidi manu oi son ba ko kia mai al sunga ya pira stao so la fa ka apel fa ka la pu le ngai lo retal pira stao so lo retal wo sui wo mo kwa ke le swing lo retal wo wi fa fa ko mai wo wo fa fa ka ngala ai nga wo le dei ai wo sui sui lo langa wo sui le life
1: sui le life for a wife
0: ala va tele tro le nei fo tai fo air fo in Yeah, I want the trials. Me neil fang ang iPads. Wow, screen for you. Mo chamay chia ang. Alo chichi lo. Atu pay for ng mai ele talia ina la ang. For ele ole ola ubaba akula kadi la ang. Go back to the basics. Go for yah pepa mar pengi la biyoga ko.
1: Yeah. Ola ungalay o mata school in New Plymouth, Taranaki. Ola tawi sa ola tawi tama fai for ele le fang ina. Ia lewa inga ia tau iPad. O na tunu fwea o nga ia lewa inga tau ICT. E te tau lava fwoi laha o na nga vaa ia ita maiti fwoi ia. Ma ia maua sina o lato uto mai. Ia o vaa inga lana. E faa te tau la I vaa inga io o devices po electronic devices. Ima fai o na faa o nga ina tamaiti. E peila le mai tau watu fwoi lele. O leo watu e ave e sea mai la I tau sanga tasi. A nga ile tau sanga faa. Iba senga la ia. Ia vaa inga ia sa ia. E kasea le term na tau ma fai fwoi lele. Fai le lako faa ta ita inga. Pe faa mata o la se tūlanga o le a alia e mai ai ai pei tae la wa mai tau atu iai le taimi fo'i na fai e la la tau fata ita inga e sili atu le lei o le a o ino tamaiti pe a fatino lava la tau ngaluenga hands on activities right, fo'i ia right. Ile ngā lulue e ese mai la ile ngā ole ngofua ia male skolola a fo'i lele kule
0: usabe
1: ilungo ona e fai alasi e kele yo afiango le screen not only fo'i lele ile mele ole le tau tatala yo tamaiti male ae o ele va aia kamaiki e mako ai faale kongu wa ile tulanga fo ile umi ole taimi ia otilo tilo ma exposure la to mata ile screen lenga kala lenga ole stress level ita maiti kusa pala la kiki mal ka maiki mal tau sanga tasi tau sanga fa on mata wina lava fo ye pula onga mafaya onga e faya si onga fo yo afianga so ole la nga pa wala fai unga ko e fo a e yo e ko e fo ile lava ta to fa onga le api male pengi fa onga le ka ko pepa male pengi tus ole si afi yang atele lena ole makwale anga ole kuskusia kama gifo ie yeah. Enga ole fafsanga ya male kamale omi ya yo e waku e wange ku umaila le pengi o kale fa le ton ya pe ole tulanga lana wale fo emoli mau e ya na isio vainga fo imaila pediatric society New Zealand ke lele afiango tsa maitsi male lua tsa sanga nga le ono tsa sanga ya e o fo ila le ono anga se fulu ka sanga wa makwa ke lele faina ya male afiango tsa maitsi nei ona o tulang al faunga ino iPads ya po electronic devices
0: so ile tanjung ala faya onga yel pula onga ma faya onga SD ma bawa ku ale time yel faya yel faya onga ma tamai ti faunga pengi ma api ile o mo name yo technology ma fali ta tamai ti
1: io
0: ta tala no for mineral technology ma mana na o faitau pemanga morka pokala mele mo le mo station tama Talo na may menyo smartphones, ma mengyo fangay ng technology. E kusa uwa makuwa I mamao le lang tumaftang ma balana fana.
1: Yeah.
0: Na mafuta le lay may le ay le may menyo smartphones, may sima nga umam. O le wingo le tala fo ilele. O le alo time yota may ti. Ile fangay na vay nga iya. Ay wo makuwa ile ay masi time ye mafuta ay. Ito no la ay ngayon mo le ay le tamay le time ina. Nga ba iya iya. Kalau kau mungkin mahu smartphone semua.
1: Yeah. Susu sala. Engelani. Fo ilele USD Braniers. Olona swafelena. Ilana yang mai tau. Wama kuai le kuai misi a kuai le kai mila la iti ilana fanau. Ilana ia tilo tilo. Inga wama waka mai kimi engel smartphones. Oleh fakta itu inga. Kama le tau sanga pe lava la le on tatala no. Fo ya mai sel tau sanga le mai le. Tolu tau sanga ngai le onno tau sanga. Oleh kai mila ka wole childhood fo ilele lo tamai tisi kai mila la iki ai fo ilele a. Kamu mo e fafo au mai fasila au mai fai ta longa pe lava fo ina inga wa ma wala smartphone ha ma kuale inga le ngofo ngofo ale a e pe kusia kuska io e scroll scroll scroll a le ai se time yo le tamai titi e lo ai o lai o lai le o langa fa ka mai kiki fo ilele fa ya nga ya ka on ka mo e ku i ko so mai ki impusa ka mo e nge i va u mai le me a ia ai onna o le afianga lava wo o ia o le si me o ma fa fa ngo tamai ti o upe tau te tala ita mai ti makua va fianga makua le si la kiki le le yo oli ma kau sanga ole upe sau o ko ya o afianga umana pe yo le fa anua noanga le na ole olo o yai le tu sala ila na ye tiro tiro fo ila na fa nau ngo ngo fo lungo lau lau ai ole fia kalango aku tama ya la kal kalango angil ke fo ngi fo ile le mo mi opi a
0: mana ye nai ai nga to chela nai ma tu a ta ta ta no ye a o makua e faile le ya male o inga male tu la fo no to mai ti when we eat wait ona winga la a ulunga la la wai makua ile va aya masker fongi lunga la la wai or kai mia ai kai mi leina mo tono la ai a vo ska ya la kamiki boi la ku se pe ala for nga mai a le leian fa ton tono ma tu to mai ti tono fa le ya okay lo uska fa nga kamiki ya ya ele va pele anga ti pais a we ya me le fo mo to mai ti ai fat a fa nga de ti mi ta won fa nga ya Ya, mo fodinga. Ya, aul kami fine lok, fine lok. Aul kami ai ai, kami le na, e makwai da masker fongi tala na matu. E makwai da masker fongi kanga i rungo lawa. Ah. Mana ya?
1: Mana ya?
0: Ya. Ya, never tell me mana longa nei fanau se vai le tamai ti famon mole matu. On sai fo vai fan le nei fanau. Most time you don't know for lay, my fellow to Marula Tayao, if I for the lunch, I'm at a mighty man, are you kidding?
1: Well, I'm half for an art time, you tell no, Halea, Quakanga Umaku, and I see Kako swing or Kako Kio, Lako, and Waku, and Kako Asa, Mana, I tell me now, I mean Faletonu, yeah, Kalkalongo, Ave Yeni Fautuanga, it's a mighty ini a wala for ye, Sangi Alako.
0: Le lei e ele fa lo avele per gelantare no quel tempo che la mele tanga talent mare no ai tanga de supermarket new len e o mal termina la fa ya su su en colonial inquest por la tonal mafu anga malenga yo inga leo leon fa il temilenda pe an ka kalmo de sky out coming a cupo fa la vede o limbo yeah
1: il supermarket yes
0: yeah
1: ona meta watu fo ilele ko to full lua ila to fo i mean if I see onga onga ole a fianga ila to na ya ile vaenga le ile lua felu su tasi I think len to like my ai ia le fa la vela vele ya se te mai la su tolu ole la it's out tiro tilo pena ya ini vaenga fo i fa fa ilonga lan fa eseina ai fo'i lea ia le tangata fo'i pe ia ingi awala nga faia leo leo ia le ngata fo'i lena o ni tala le tangata lava ia lea na moli mawina itu tonu o le fa'a masinonga pe na ia ingi itu o lo'o masalomi ia ingi vaenga fo'i ia fa'a ilonga lanu fua ile afuanga o lona ia fo'i manatu fo'i lea ilka umafaia faile nei o so fa'a inga na ia fa'a taunu ina pe ona ia itu wa o lea ua nga ile fa'a masinonga mawalunga au kilani le lua afes full fitu e peo inala ole o to eta utala tala mai ai ona e fua yana fam tsalanga ya e mai se foi o ni vaenga sa ya moli mawina ole ala ka kilo kilo lava foi benga ya ini tulanga fa pena ile tula vale ata u failonga na
0: lua por fa as fun mal lua ya fa as fun lua na fa na le ol tanga tele ina ia ta fi ile ranga yo ingale nga fai ole mai ole ese mai kongole supermarket ya fa o manual to tele na to say tonu e ol tanga ta e ngoa ya amma me Samsudin.
1: Yeah.
0: Yeah, I think. Well, I'm talking about the name of the lay men, in question of Anga Solope. I'm talking about the lay for Lele. Yeah, mea umalaba. Yeah, pair a few my tonal termina. Fatino, I'm going to go. Yeah, Lele, let's see my name. I'll tell you my long and I found out. Oleo, Lele Tau, Sabbat.
1: Yes.
0: Kita dah mahal ya, boleh kau?
1: Yes.
0: Ya, lelai. Oleh apa cara faham malas jinol caya? Apa faham malas kengok kaya maru lu? Baik, baik. Lepas faham malas jinol, semua cara boleh sabon lagi caya. Saya lu.

0: Penina te whau, oi le tupulanga mwhawhi whianga na tai au, e na ua te lua si furu valu mino te lo tora taha leo le tula. Iwa, noi whawhonga na poka lame maru le tai au, rili samo, lona si furu whane yuanso yu lai o le tara wholongo le nua fe lua si furu maleono maru le wholongo manu ia le te nuu, aso lua vaste, tasi lo mou ava noa. Tāna poka lame maru le tai au, tāna noa i le whianga na sa usoli, le whianga o pito tol su sulto whaisu o William Seal, whaso fo ia lona si le fia. Ile te leo vahenga o meolo tupu e amasifo ilanga atu o lea tunu u ilana whenga palote la sofiti o lmasi na novema I tono ni usina. Nei a fio maio le tāpua kalamele nei tāia no fio ngapito malole seifu manuia.
1: Seifu manuia te vai, ia o folo fatfo ilau sunga mardo o fisa malu a fwe ngaluenga tāua. Ie fa pefo ni fatalo fatu il tato wa tunu. Olo o fa fongfong mai fwe nei tāia fwou. Ia la fwe ngaluenga lea tua. Ia tupu fwe mai e il tato wa tunu. Meise tua asinsina. Ya le wofon mai masani ya mese fo ila to lo lang lang mel tato pokala me ne ka fo ya ma ro level so fo ma ro fo fo la ma ro sa bu fo ya sing ma ro lu to le ne ba ya
0: ya sadly ah ya tar sia wala ko le fa mai la va ta o le fa on va so lenta ju ne o le makwa o va mal mal lu ya ke la ni mal chelo si ba ya la fa mai la o mai ka lo ke akula le mal lu le la ta o fo lo mai ya kar sia ya ah
1: Kasiyai, ya, rakai kaku alalo koi shoma kau koi ingai ya, ya, awangi yari fafo, file exercise ya, kudunga ngofo lalo kudunga ngofo lalo kongo fati,
0: ya,
1: mau le bang ya, nang makau ya le kalabo,
0: ya,
1: yole mukio le chip mikaya,
0: ay sao, five voicing sama di vario bang ya, ya. Okay, le late fam alo fam tay, le fam pito mo le ne fo tay out folk. Stay bi tan tan noi Paul si ana release ne le tay out. Ai, ai le ba nga le na a warna ye te tay le Labour Party Chris Hipkins. Ia la fai business ni si la ina wa mai ale le malanga mai ale. A le palmia o intia e tonu o ni si la na fai ungol ba so fo le le. Tere ilo tonu pola le winga wa le winga fam talanga fo le ia matua I wa ai le le au fai fatu anga masa le vanga le explorer land to loi inti e tu lango ia ia masa le pose vanga tonu le agreement ta le wa to na manino po po no au shit fia bit
1: ala ele o mangingo a koko ia I tvai mangko fo I o ongei fenga ingala ko uya e osi le vao whainga malo e iei whainga malo la kou ia kapa mai whainga ngalo o le auwhaipisi ngisi ia ka kere o iloa po o ai la kou vae kere o kaimi o whara ponga ia la auwhaipisi ngisi e reo ngipisi ngisi u o kasi ia e o mai la vae le kaimi nga kaumu mai e fo I al pare meo inkia la kou ia e le o ako o koa la vae e le lango lango a le coalition government e mesela le vaenga le New Zealand First ke le rope nga mai kaua e fai felo inga le palemia New Zealand ma le palemia in kia ma fai felo inga le palemia o in kia ma le kokilo kanga kalesa fai inge manu kau a la e pa sang sang kau mai lava posting ale ko inga le o vaho sa manga ia e pa sang sang kau mai a I nea lea. So, ya ka ikala kou ya. E sa o lei, la wale faukuanga ma le marikulanga fo I wa mai ia ile. E ka kau lava iso se pisingisi lava. O nga maka I kuu ma ia mangingo ma maa lama lama le lei. O lea kongu le wingao mea ia ua ia I balanga o kongu le mea lea nga famaia ia Chris Hipkins la kou ya. Malanga la paka inga. E se ka o fio fi me nge o le investment
0: yeah.
1: I me ka o free trade agreement
0: yeah. E
1: ka o alanga ma ngingo iai ba o lae fa ma mafa mai le ma lola kou ia I le ngau ngau ngā New Zealand e commit to investing 20 billion in India I lesi skulu lima kau sama e se fo le kariko ngā la kou ia O lai e le manga ko ingia ia. This is a firm commitment. Ia o le lai e fōringa mai e le manga ko Hipkins la kou ia. O New Zealand's view, o le promote investment, not to invest. A kongola le merenga o la ufa mai in kia ia lo ufa mai yang New Zealand o le a waku le luas furu pidioma ia in kia o le a maua in kia ia ae o le kari kongua le ia ia hetu kens la kou ia le ia ia le ise kupe a waku but they are committed ia faa ia maua vangoa la kou ia e osi efe ngai ngai e maua efa fikaua inga fai ngā pisingisi ma faa kawaku o loa ma maua ile kua inga kupe sau a kongo le kulanga la nga le ua la paka I mai ai e ongo af e ongo ese, ese ka ofi I le fia ngai nga lea ma le kau ngu uai I e mea o lai e le mangako la ufai pisingisi o le a lako maua mai ile la co trade agreement ya ile kio fo ila ya ese si la ngale fa le ngala ba ko ingale wa ba sama ya el fe ngai ngal ngai
0: oh okay okay so the noi men el fe ngai nga ba o tno o ole fo ti tlo atu ole o tno fo le mai fo ile fe ngai ngal ba o america ma iran ya ba se tono straight off a moose fo ile le ya a wale lo po fe sa ngai me lo kupunge ya lo fe ba pito
1: ole kulanga ka ko ye ya Ore nga osi le whenga inga. E maua uma e Iran I e le vaainga o le Strait of Hormuz. I le vao Iran ma le vao Oman. Ole a kumu unga le le siku o le Strait of Hormuz a Iran o le siku. Ma iyo e iai Amerika. Ma saingi iai Amerika. Ma iyo e foi Amerika. Ole a koe faa foi a kungi kupe ke kele o le sa freeze e la kou. Olo o kaofi kwa siku peishi ya kungu. Pika yangu le mea aiwa wa saingi saingi le fenga inga la kou ya. Koe ka ngofi le Amerika koe sa ilise awala koe ka lepe ele fenga inga ngei. Ua le ku ua malako kausi ilako upu fapea kupea Iran malako ngulea o man elau ke ulea malewa aia le feo feo ayo o vaa ii kukongu ule onga samilea le Strait of Hormuz. Ai ka ngofi Amerika fa kanga ngisi ba. E o mai ili piko o ngā samile laka laka ia o me. O ingala lea ngā ka ngā kupu mai lor fa le kong. Wa ka ofi a koe e ven. Ma vaku e lapaka inga. Ai o mai la vava. Lea la ngā fa pā kua ilo pomua e ven la kou ia ba. O avea iloa. Ma me o so fa I mai ai fa pe o vavalu se fulu. Bae nga olea kungu aven nga faa leanga inga I pomua Amerika leanga lako. Wow. Aere faa perfo ilanga ngofo ngofo ailoa aven. E ova malebalu sulima ya target o bae nga fangua olo o yai bae nga kau Amerika. Ia kungu uye laka laka ku ya aven. E yai alapi, e yai kata. E yei le United Arab Emirates, wakumula nga nga whapapa I pomua Iran. Ma uolela ua koe fōringa, ole ua koe vevesia e lawele kawala kouia. Kano mai ai, olo yei ngisi o lau academics I le lalolangi, le ikulangi la. Ola e fa meile la kou karikongwa. O saingi saingi Amerika la kouia koe makamuli le paremia, e ese nga upu safai mai o ia le la apule I, e awa kunga. E le fōni nga mai e ke le le manguia Iran ua mawai. Ko kanga fōrere koe suese si awala koe kalepefe nga inga
0: wow,
1: rea.
0: Wow.
1: Ia o lea la ukura I mai. O le mea la e piko siri nga whaangongo ai fo ingisi o le au academics po le au sue sue university I le ulangi la. O ye le mangako. O le Ole lava fa pa pa fainga ngei a Amerika. Ai pei fa o soso mai Israel. Ai lehei mangishi o a kumu ui a ai e lopa maishi a kumu u ole fa kongale fa ba ma lopa the United Nations. E fa pe a ku kao fi e kaua. Va ngā I ale fai lau kusi ole United Nations. Ole ua kalo sanga kumabala au a ku I a kumu ngei. Se I kāo fiofi mai le kaua ai wha wau pēa I a whiukanga inga la kou ia po le diplomatic process e mawhai ei o ngā koe wha mauku le leise whenga inga la kou ia mora anga ena. Tēla a kūlanga langa uai ai ngei. E pei anga ka whea kufo ele le I le a makanga la wan ngei makau. Ele mau ki ngua po a whea umai ma o le kau lava
2: o le pengsingi la ko uia le foi foringa o le ako e alu lunga wa o le la u foringa mai wa poloka e Iran se iwa nga wala ko yoe e fewa iwa a ma fewa i lava i le la ko u fa akongunga ma la ko purema a le fo uko e kumfai aku Amerika la ko uia e fa akanga va I lalo lako va inga ma lako foi purema ya o le memongi lava e se mai nga mai le mele ia i le fenga inga ochi ia le la uo kua i fa mai Amerika wala nga mako oso fa ia o ngā o papapā pē pōmu I wā āia bōsua kui I le siku I a alaifa mai I a wēn le ai wā se se Amerika o le wā umanga o silfe ngā I o e mai e pūlē la kou I le o ngā sami le a koa pa akasi ma ma le akungu ule o mē I a le wā kaupai Amerika fa malo si le kakā langa I a wī a kui ka e se la le leanga le mele wā kūla I mai
0: Malo vaftai o lena o fa to mua ta ta no le ta lo fiong le sa so le e poll se ne release ne le ta ya o tele o poll se fanga ta yon ta to lo pet o fien ta ta pacifica sa fa si ngia a e ba nga fo o lo mara bi a ia so so nga fa ye le ta mi na ta ni a ta ti ti lo mo mo ai le pm na horizon poll so le ti ti lo tu o pe ta mo ni no mai e fe o di li fa ye e support ta ta pacifica e le tulanga e pati ese ese foi tono ni sina apito
2: a ole paulem kwa kaukia le lango lango nga ka pasifika ile leta a ole o mangingo le le mai a foi e ole u walu lunga lango lango nga ka pasifika mai le lua felu sukolu sa ye ile pasuru walu pasenge ale walu lunga wo over mai le lima sukasi pasenge ile ile kersanga ngai ia ma wa dia dia I fosh e piko sili onga lango lango ia kanaka pasifika e le ngaka I paki e leipa a le kai kai fo I o le paki e leipa e ma wa ele lako lango lango ia I hida kulanga lea a le mele ua wakula I maishi wa dia dia I fo I e le lango lango inga e kanaka pasifika le fenga malole ia swakai ka inga a ole ole kulanga le yai 51% e lango lango leipa ma e lima sfu pa chenge fo ole ala ko lango lango I sui fai pule ale leipa ai ko su fiku pa chenge wa lango lango ia kresetkan ai ali li u mai la ni malo a nga se fu lu pa chenge e yai kar kon ole le leil ma hinga malo ai ova ma le ongo su pa chenge o fa mai ole malo le yenge ma kwa poa o very poa ia pela a kulanga nga a wadia ni mai foi e renga ka le fesiri o e ke lango lango inga pe a fai fai nga palo a u fesiri mai foi ia I ka ngaka e a isea wa lango lango wai ia wa a isea lau ke lango lango wai lewa inga fapai mune fa inga fapai o le kulanga la le I maka upo e iwa sfupa senge lo fapea mai o le cost of living o le kawuri soifuanga le me kaungfa mua mua o me la kasi nga o le fiku su lima pasenge ua e faa iroa mai e kakau nga le leinga luenga ma le leiko kongi o nga luenga 65% o le health ia 64% o le housing a le me piko siri nga ka ua o le o ngu mela ia I makau e le nga o kangaka o le leipa o so o se kangaka pasifika lava kusalava po fea e lango lango anga ia I po le National Ball New Zealand First po le Green Party ua lako a maia le ngu mela maa losi le le iwa sfu pasenge maka ubuka ua cost of living jobs and wages 75% health 65% housing 64% pela le ka ua le ngu mela nga a le mea piko sili nga ma ngai o le paus le mo ka pasifika e fapea mai ua valu su wongu pasenge ua imrau ai fiku su val pasenge o ye la ko kal ko nga o le ala ko pa lo ka o lau ke lo le va nga le la pa lo ka ye ya pe la ku la nga se va nga la va le o kar bo pasifika la ko ye le o mau ki ngo a le ngai kai ai fo ringa mai le paul ya pa ma fuli lo la nga la ko ye le leipa sui fai pulo le leipa le kai kai le leipa ma wa ka ngi ai ma ka upu ka ua o lo o mo mi ai e ka pasifika la ko ia ia malo ia la ko forma ka upu ia cost of living, housing, health, jobs and wages.
0: Alo fafte, let's see poll in the release nele tai au ni tai nele valu the Radio New Zealand Reed Research poll. Alo ti jilo atu, the major parties both ole drop le support for ilele, even though ole molunga lover support mo le Labour Party. The only problem lo ti jilo, fai palo tane is still the coalition. Ole mawale majority, former mo le malo fo ilele. So, ole utatu ye msapi koi famasin. On a final thing about Ole Ale at Ole Ali my Ile, Ile Bangale, Le Paulele Aaron Seda.
2: Oh, Makamaka Kultivi and Eofape May Hipkins, Ole Palokalea will be very tight. Yeah, and Mankuala, Ile Pauslea, if I may, in Mawala, Ele Malo, Leale 61 seats, he called Parliament. And I'll be my seats, Ale Ale Leipa. Ale Mekonka Komaka Iku. Ole maulunga lava le lango lango la kumu ya ile laipa la kou ya 34% ilo le luasu walu pusenge ale national. Ole vaenga la le vai vai I le pausi ya o paki la iki ya le Māori Party ma le Green Party.
0: Yeah, yeah.
2: Eka kaunga si ilunga la kou va o ile national la kou ya la e alu ilunga ngu mela New Zealand First Māori ilunga ngu mela ale kamale o I le Ek Party. A ole si me piko sinin ka ua. Wa fai o polls o le Reed polling lava la kou ia. A fourth consecutive wa iloai o le lava pa u le pa loka le national. Ia o mea la nga tawai. E le o se mea fai ngō fie o nga la ko wa fai ngō li liu fi nga ngalo le akumu. E le winga la ka ikakala. A fai ua fai o polls a le lava e alu lalo I le National Party. O longa winga, o le si fama singa le ka koe ilumangai. O le apa ua e lava lalo, ia kulanga ia. Because that's the trend le wakang ia mai ai I. E do se me fai ngofie fo ilar koe konfai, koe li liu e koe alu lunga.
0: Ia
2: le kulanga lunga. Ia a ui lea. Le still 4 months.
0: Yes.
2: Winga laka ikakala. Ole lava ke le le kaimi la kou ia. Ma me fo inge po kiki e fai mai ako I inga. 1 week is a long
0: yeah.
2: So we just got to wait and see. I'll maybe because she didn't come out that we could get her post or Pacifica. Wa kangia mai ai o lai makaala le kako wa kumu u lai a engage o lai sa ili ia mala mala makili mala fo ua fai lufa msingonga la kumu u la kou ia ili fa le kongu o le mele ua iai kako a inga le kamao a inga kako ngaluenga kulanga kawa o onga kulanga kawa fale kongu onga le malole ye ngei ma alala ue yei le mangaku kako kamfai ia ia sa ili se malo fou e mafai o nga kali mai I kako manga onga pela ole ole lu I kaulu nga le yei e mafai o nga kali mai se malo fou I cost of living jobs and wages housing health education
0: Alo fof de tele lo fengar sa sori molta por kala mel neita e au mai kamer maru luko anga sa pat
2: Yeah. Ole sin mea. Ole e yei am ka ko pous fo I
0: ile. Yes,
2: mana ya. I demi ale council. I ngar fakala I ama ko I ma ngele moto hu.
0: Yeah.
2: E shir ma ngai el kaming ile mo meo spa pous.
0: Na ya.
2: A fai la ke li fa nga inga spa pous. Oka oka le ma ngai ale ve vela. E a nga ke li yaso maru. E lusi e ya le paunga ma makfarisi ko inga ma lisi no makua pe alu ya I meia. E kakala le ongo le babe au. E la en la vare kai me umma ka ele le spa pous au lo muri kama ki rao.
0: Ma na ya. Ma lo. Filo ele va sa paurio na fionga pito.
2: Ia ole.
0: Se foi. Le fionga pito tol su sulto fa se o Lemsio mal po kala bene tai o no o to iva minuto lo to

Ya la utu teru ifanua. Ya atu no la utu man manwia. Ya la fainga malanga te te el malo malat o malanga pe onanga ya tuai malo talo. No tatu fe la va tatu te ye yesu tatu fa malam tatu tu tilo. Tilo no tatu wa tinu. Tatu tu va ai tu no tatu wa tinu. Swing a little yai. Ya ala fu ta pisa to telo la to la wa mwa tu langa fo ileo fa manyanga pe ona yele malo. Ia mseleni anai fanau mai de pepe kai mangai kai de oko walu fa solo akwa wo ole pepe wo maulang selengi mawale au fa ifua mawale ulu fua ini e fa kaua mawale tamu mawale talo mawale popo ele fa tau seleni mawale fale no fo fua e tele tongia ma to inei ale usu ele tongia le fale. Swing a little lang, a woman to yai. I call my New York cock of FIFA, make up with my side among we are. I call my game, but yeah, cock away faffo, cock away faffo. Go side among we are. Go for a cock of kilo kilo. Yeah, wava hang a manuita to wine. Cock of bangy, ah. They live on cock on here, cock of macuku. Ya leo langa mbalte ifuanga le tatu te ya ya ya so ye ye pau wa leo langa pau wa leo langa pau le mea le ale malosi ya ante oi wa maya lili ifa o ngata tau le malosi ngata tau le malosi ya ifu ifa mani yanga ini ya tuno le tatu ya ifa o ngata pau wa leo le mea a tatu watu ne ile lea fu ile ale ngorifa le wins oka wafafa inga kaso le e o o o le ngala utala fu ile pa ima ye. If I find more fear, I will kill if you sue your inga. Tell if you sue your inga. Oh, Kaokai. Yale have a kaki kaupis a falong quite piece of pizzas of my e wala kiol masang yai, masang yai. Wakafia masang ya quite says. Say Kali my loka manga onga. Ya ali telo me wo nungal online ah wo fa tumu wo e vili e foi lar ke mi ke vili yaku ke fa akaria ya fa akaria ya o mala u duai ku la o mala ku la e ngo fo ngo fo le si ta si ta di mai lo telefon ya on sai lo loto sai lo loto nei vai temu tanto ya on sai lo loto ya nga wo tele ya swinga wo ya do langa ber sei fanga power me tato ole on sai ole ono sai. Ia sekseki Maria lo jaya ino se malte melwati le uato le afto ne le tulas mantasi e vai vanga musika se ve flow yo le only e lungo to tour fi mai le rede sabo se football libre to lo amo pa balo tu ina ita tu ainga ma futo sa mantasi ono tesi mantasi fa mo lungo le youtube mo lungo le facebook da tu vai vanga musika fa lo file mu.